0: ba.
1: Muna fata kuma daga wannan din mun kawo ƙarshi. Mai girma gwamna, ki taimake mu, ki dube mu da idan rahama, ki fito da mu daga wannan kangi. Wannan hanya ta hada mutane daban-daban, ƙananan hukumomi akalla za su kai biyar.
2: Duk wani kokari na jin ta bakin shugaban karamar hukumar Kira Abdullahi Sa'idu da dan majalisar dokokin jihar Kano mai wakiltar yankin Usman Tasiru Rabula ya ci tura. Domin har zuwa lokacin hada wannan rahoto ba su amsa kira ko sakonnin waya ba ga al'umar Alhazawa da makwabtan yankuna. Wannan gada ba iya hanya ta tsaya ba, domin ta kasance babbar gadar da take sadar da su zuwa ilimi, lafiya, kasuwanci da sauran harkokin tattalin arziki. Yayin da al'umma ke ci gaba da jiran alƙawarin gyaran gadar, da dama na ci gaba da fargabar samun ƙarin jinkiri, musamman yayin da damuna ke ƙara karatowa, wanda hakan na iya tsananta mawuyacin halin da suke ciki, tare kuma da katse wasu ƙauyuka daga sauran sassan karamar hukumar.
3: Daga nan Arewa Radio akan mita 93.1 a zangon FM, jama'a masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na makoma makaranta, shirin da Malam Nazifi Shu'aibu Koki yake karanta mana littafin nan na Ahlari. Kuma kai tsaye za mu je ga Malam da Akram Kallahi. Bismillah,
4: a'udhu billahi samil alim minash shaitanir la'in rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأشيائه ومحبيه وعلينا معهم أجمعين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يوم الأمة المسلمي ما سسرار ونن كفى تأري وريديو ini mana sallama ta addinin musulunci, ina ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, yau ma kaman kullun gashi Allah kuma dadan wannan fili mai albarka, filin mu kuma makaranta. Alhamdulillah, mun kwana a wancan sati maganar sunnonin alwala, inda muka kawo daga farko sunnar zuwa ƙarshen sunna guda takwas. To alhamdulillah, yau kuma insha Allah kafin mu shiga cikin musahaban alula, abinda ya kamata a ce daga sunnonin alula sai a kawo mustahabansa. To amma daga sunnonin alula malami Hadari sai kuma ya kawo wata magana wacce ta rataya da alula, wacce za ta iya bata ma sallama, kuma a alula za ka batta. Waɗansu gyare-gyare da mutane, mafi yawancin mutane a yau sun yi sakaci da irin waɗannan mas'alolin. To shi ne mai ahalari ya yi kutse, mai kwan a kamana mustahabatul wudu'i, sai aka fara kamana su waɗannan abubuwa, wanda shi ne da insha Allah za mu karanta su. Inda Sheikh Abdulrahman al-Akhdari yake cewa, ومن نسي فرضا من أعضائه ومن نسي فرضا من أعضائه وان دي يمن تفرلا دكا قبان ألولان سنفرلان ألولا سي كمن تاب كوانكي وتقبا دكا تكين قبان دا القرآن يكاوسوا دي قبان دا الله فدا القرآن يتشي أوانكي تا ألولا تفرلا تشيني فسكا حنا اي دكا كوزوا ويوار حنو shafar kai da wanke kafafuwa. Waɗannan su ne farillai a alwala, shauran ku duk daga sunnoni sai mustahabbai. To wanda ya manta farilla a cikin farillan da alqur'ani ya kawo, yakan yi wanke su, sai ya manta ya wanke wata, bai wanke wata ba daga gaban alwala. To shi ne malam ya ce, fa in tadhakkarahu bil qurbi, idan ya tuna ta a kusa ita wannan gaba da bai wanke ba, to fa'alahu, ya aikata shi. Wa ma ba'adahu, da abin da yake bayansa za a dawo kuma a yi bayani insha Allah. Malam ya ce, wa in dala, in ya tsawaita, fa'alahu, ya aikata shi, wahadahu, shi kadai, wa adama salla qablahu, ya dawo da abin da ya sallata kafin sa, shi ma za a da a yi bayani. Sai ma ne ci gaba da cewa, wa man tadhakkara al-madmadata, wal istinshaka wal istinsara, wanda duk ya tuna wai kuskuren baki da shaka ruwa a hanci da facewa ba'ada an shara'a fil wajhi, bayan ya fara wanke fuska, to fala yarji'u ilaiha, ba zai dawo ya ci bara ya wanke wannan kuskuren bakin ba, hatta yutimma wudu'ahu, sai ya cika alwalatasa, sannan in zai dawo ya kuskuren bakin ya shaka ruwan ya face, to yana iya yin haka bayan ya kammala alwalatasa. Za a da a yi bayani insha Allah. Malam ya ce waman nasiya lum'atan, wanda ya manta lum'a a cikin gaban alwalanka, mun san lum'a dai, za ka zan ce ga lum'a nan ka bata a kafaka ko a hannunka kafin ka shiga cikin sallah, to me hukuntinka ga salaha ka wanke ta? Za ka ga mutane in sun manta lum'a, mutum ya nuna ma lum'a ya ce ka bar lum'a wanke ta, sai mutum ya shafa, ai ba shafa ta aka ce kai mutsuka da ruwa ba, wanke ta ake yi, wanda bayani shi ma zai zo insha Allah. Ya wanke ta wahadaha ita kadai, kuma sannan bi niyyatin da niyya. Wa in salla qabala zalika, idan yayi sallah kafin haka yayi dai sallah da lum'a a jikinsa, to wa in taraga aada, sai ya dade sallar. In yayi sallah da lum'a kuma sai bayan ya gama sallah ya ga lum'ar bai wanke ta ba, to fa sai ya sake sallah aada, sai ya dade sallah ya sake ta. Wa in taraka sunnatan, wannan yace in mutum ya bar sunna a cikin sunnonin alula, to meye hukuncin sa? Fa alaha, ya aikata sunna kawai, wala yu'idu salata, ba zai dade sallah ba. Wanda wannan karatu ne mai sarƙaƙiya, gashi dai a haka kamar mai sauki, amma sarƙaƙiya gare shi, dole yana buƙata a dawo ai tahlili ai sharhi, wanda kuma nake ganin daman shine ma ƙarewar fasalin, sai kuma zai shiga yi magana akan fada'il wato wudu'i. To ina kafin mu shiga cikin fada'il wudu'i, mu fara yin sharhi na waɗannan mas'aloli da malam ya kawo su, idan lokaci ya isan mana, to alabashi sai mu shiga cikin fada'il wudu'i din, mu ji kuma menene mustahabban sa shi wato alular. To gurguje dai wannan shine bayanin da za a iya yi game da abin da aka dogara da shi a hadisi, wanda Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari a ƙarƙashin su ne fitar da waɗannan wato mas'aloli na daga abin da ya shafi wato hukuncin alula. In an manta wata gaba ba a wanke ta ba, ko kuma an manta wata wato gaba kafin a shiga sallah ko bayan an shiga sallah, waɗannan hadisin da aka jina ka su ne waɗanda Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari ya dogara da su. Allah ya saka masa da alheri. To ina ga mun gama da maganar lum'a a bangaren farilla, wanda ya babu lum'a ta farilla, to ga abin da yake kansa, haƙƙinsa shine dole ya dawo da zuwa ya aikata wannan farilla, sai ya kuma da ita, sannan kuma ya zo in yayi nisa ya sake ita sallar da ya sallata. To mun gama da maganar farilla, sai maganar kuma sunna. Sai malai kuma cewa wa man tazakkara al-madmadata wal istinshaqa wal istinsara ba'ada an shara'a fil wajhi fala yarji'u ilayha hatta yutimma wudu'ahu. Wa man tazakkara al-madmadata, malai yace wanda dai kuma ta kuskuren baki, wal istinshaqa da shaka ruwa, wal istinsara da facewa, ba'ada an shara'a fil wajhi, bayan ya fara wanke fuska ta farilla, to fala yarji ilaiha, ba zai dawo ba har sai ya hatta yutimma wudu'ahu, har sai ya cika alulatasa. To me ake nufi da wannan karatun? Idan ya zamanto mutum ya manta kuskuren baki, kuskuren baki menene shi a cikin alula? Mun yi wannan karatun ai shi muka yi ma wancan sati, ko sunna istinshaqu sunna, istinsaru shi ma sunna ne, duk waɗannan sunnoni ne. to idan ya zamanto sai ka bar daya a cikin su ka manta da gangan koko da mantuwa sai ka manta baka yi su ba a cikin alolarka da kake yi to har sai da ka fara wanke fuska ta farilla sannan sai ka tuna cewa ai baka yi sunna kuskuren baki ba ko kuma baka aikata sunnar shakarwa ba yanzu kuma ga ka a cikin farilla tunda ita wanke fuska farilla ce shi ko kuskuren baki da shakarwa da facewa shi ko wannan sunna ne to me hukuncin ka anan ya za a ga ka a cikin alula baka bar gurin baka a cikin ta kake baka ma gama ba ka tana cewa baka kuskuren baki ko baka shakarwa ba ko baka face ba kuma gashi kana wanke fuska to hukuncin ka shine fala yurjiu ila kankace a ka fara wanke fuska sai ka ce a to bara in tsaya ina tana kuma kuskuren baki ba bara in je in kuskure inda in ci gaba da wanke farilla a ba za ka yi haka ba shine ma'anar fadin malam fala yurjiu ila ba zai dawo ba zuwa ita waccan sunnar da ya batte ce wai yanzu bara ya ajiye farilla saboda me yasa aka faɗa haka saboda ita farilla aqwaminas sunnati alfaridatu aqwaminas sunnati walfaridatu muqaddamun ala sunnati a kowace ibada a kowace mas'ala aka ci karo ga sunna ga farilla ba kai ba wacce ce zaka fara yi farilla zaka yi haka hukuncin yake a wajen malaman usul fiqi shi yasa manzo Allah ya ce idan aka tayar da sallar farilla manzo Allah ya ce to babu wata salla illa al-maqtubatu sai sallar farilla yanzu da kaza an ce Allahu akbar liman ya tayar da sallar azhar kai kuma ka to da niyyar da kana son sai kai nafila ko kuma kana cikin nafo kuma ka zo ka tsaya zaka tada nafila sai shi kuma liman ya ce adidi ta sau kaga kai a wajenka an samu kilashin kana son kai aikata sunnar nafila kuma yanzu ga farilla za a yi wanne za ka yi to faridatu muqaddamun ala sunnati wannan a kowace farilla a kowace ibada haka malaman usuli suka ce hukuncin kai yanzu anan inda za ka yi sunnar ma sai a baka ma alhaki saboda farillar gaba take da sunna kuma gashi hadisin annabi ya zo ma akan haka annabi ya tsoratar in aka samu karo tsakanin sunna da farilla to a gabatar da farilla to irin wannan hukuncin shine a wannan wajen da malamin halali yake magana ta fara wanke fuska sai kuma ka tana baka kuskuren baki ba ko baka shakarwa ba ko baka face ba da face wannan da kuskuren baki duk sunna ne ita kuma wanke fuska farilla ne to saboda haka ajiye wancan kuskuren bakin da shakarwa yanzu sai farilla ta danne su sai ka gama farillar zaka dawo ne za a waiwayi su amma sai an gama da farilla yanzu ta uwa ake tukunna ba ya ba to shine fadin malam fala yurjiu ilaiha ba za ka dawo izuwa kuskuren bakin nan ko izuwa shakarwa ko faciya ba hatta yutimma wudu'ahu sai ya cika alwalarsa ai kaga yanzu ka gama da wanke fuska kaga akwai shafa kai yana jiran ka da wanke kafafuwa ko da hannaye su ma kuma duk farilla ne sai kai su sannan sai kuma ka dawo ita wannan sunnar sai a waiwaye ta da baka yi ta ba shine malam yace hatta ya tumma wudu'a har sai ya tuna wato har sai ya cika wato alwala tasa to sai kuma ya dawo sai ya yi kuskuren bakin sa in kuskuren baki ne bai ba in shakarwa ne bai ba sai ya dawo yi in faci kai ko faci ba ne ba kai ba ka sa ruwa a hancinka amma baka sa hancinka ka fato ba dan shi ma fatowar sunna ne shi shakar sunna ne fatowar ma sunna ne ko fatowa ne baka ba sai kana cikin alula ka tuna ai mun faci hanci da ba sanda na shakar ruwa to ka gama alula kaf ka dawo ka mun ka faci za a baka kuma ladan faciwar za a baka ladan faciwar akan haka saboda haka wannan shine abin da wato malam yake nufi game da wannan mas'ala sai magana ta gaba shine wa man nasiyal lum'atan sai malam an kuma da maganar lum'a sai malam kuma cewa wanda ya manta lum'a shine wata kafa ko wani shati a cikin gaboban alwala shi bai samu ruwa ba shine lum'a wanda ya manta irin wannan gasalaha wahadaha ya wanke ta ita gadai biniyatin amma tare da niyya. To bara mu tsaya iyanin kafin mu ƙara shi na sun gaba. Me ake nufi da wannan magana? Wa man nasiyal lum'atan gasalaha wa hadaha bi niyyati. Wanda ya manta lum'a bi bata samu ruwa ba bi wanke ta ba to ya wanke ta da ita kadai da niyya. To wannan maganar da ita na ma fara ko da karatu. Dukka ba dai kaya tattuka nan da muka gabatar akan maganar lum'a da in an batta a gabobin alola dika in ka dauke kawai shakar ruwa da face wannan domin su ba zai yi a ce su ba wankiya bane su zuba ruwan zakai a bakin ka idan ka manta lum'a ko in wani ya nuna ma lum'a ana samu ba a cikin al'ummar musulmi kaga musamman dai mu maza a wajen alola kana kokarin tashi ka shiga masallaci wani in ya kakkura ma idanu sai kaga ya hango maka lum'a a kafanka ko a hannunka zaka ji ya ce hannunka bai samu ruwa ba ko kafanka ba ta samu ruwa ba ka ban lum'a to yadda mu muke yi musamman maza sai kaga kai mutun ya mutsaka hannun ko ya mutsaka kafar da ragowar wanda yake cikin kafarsa to kaga fa bai aikata wannan abin da aka sa shi ba kaga wannan karatun kaga mutun ya yadda shi kenan ko dai da jahilci ko kuma da sakaci ko da mantuwa duk wanda aka nuna masa lum'a ba wai hannunsa zai sa ya mutsaka wai shi ke na wai lum'ar ta wuce abinda aka faɗa maka a halari cayi wa man nasiyal lum'atan wanda ya lum'a bai wanke ta ba to hukuncinsa shine gasalaha ya wanke ta wahadaha ita kadai wanke ta ake yi ba mutsike ta ake ba inda yadda muke yi haka malami halari yake nufi da sai ya ce wanda ya manta lum'a masahaha ya shafe ta ai da sai ya fada haka amma ba haka ya fada ba cayi gasalaha ya wanke ta zakai wanda ya nuna ma lum'a a kowace gaba ne a cikin gaban ka na farillar alola to ko ka ce ba ni ruwan butan nan ko kai ka koma da kanka ka ɗebo ruwan buta ba sai ka kwara ba ko da hannunka in ka zuba hannunka sai ka wankewa ake yi ba shafawa ake yi ba kuma sannan ita kadai sannan bi niyyatin sannan ga wata matsala ita ma ta bi mai dukkan ita ma malam ya ce bi niyyatin da niyya shi ma wannan idan ka dauki wannan sharadin shi ma to shi ma ko ka wanke ba ka wanke ba tunda aka kawo sharadi ma la yatumul wajibi illa bihi fa huwa wajibun da malamin usul fiqi duk abin da wajibi ba zai cika da shi ba sai da shi shi ma wajibi ne niyya dukkanin ibadu ba sa tsayawa da kafafuwan su har Allah ma ya sa mala'ika in ka gama rubuta ma lada sai niyya ta wuce gaba ita ce a gaba to sai ni zaman to ba ka zo da niyya ba kaga aikin nan babu shi kenan shi ba ma ga tumbul wajibi musamman abun in wajibi ne kuma akwai wani wajibin shi ma sai da shi to shikenan duk ka rusa kanka saboda haka in za a wanke lum'a sai an kudurce a niyya ba kuma sai ka faɗa da baki yadda ake yi ba ta zaka nawaitu lum'atan nawaitu ghusulan lum'atan faradan lillahi a zuciyarka in ka kudurce shikenan a kudurciyarka zaka kudurce cewa na manta wannan lum'a yanzu na yi niyyar wanke ta saboda zatin Allah in kuma ka kai mutum ne mai kokonto dan malamai sun yi tattauna wannan mas'ala game da farta niyya ko a azumi ko a sallah ko kai ka ira kai ko liman zaka yi wani shi gani yake in bai furta din nan ba gani yake gaskiya niyyar sa bace ba shi da sallah shi dan ya neme waswasi wani suna ganin sai ya farta din ala ayi halin ne bi niyyatin sai ka sa niyya sannan sai ka wanke ita niyya ita ce a gaba ita za ta fara zuwa tukunna sannan sai ai wankewa amma kaga a karatun ai ta kai kamar sai ka wankewa sannan kuma sai ka yi niyya kaga cayi wa man nasiyal lum'atan wanda ya manta lum'a gasala ya wanke ta wahada ita kadai bi niyyatin da kaga ita niyya a karshe ta zo kuma ba haka abin yake a aikata ba a rubutu haka yake amma a aikata ita niyyar ce za ta fara zuwa sannan kuma sai a zo ai aikin sai kuma ai wankewar amma ba sai ka gama wankewa ba sannan sai ka yi niyyar Allah ya sa an fahimta kuma Allah ka sa mu dace saboda shugaba alaihi salatu wassalam sai malam yake cewa wa in sallaka bala zalika in ko da zai yi sallah kafin haka to ya dawo da ita in yi sallah kafin zalika kafin haka kafin menene kafin haka kafin ana dabiya yan makaranta yara wannan karatun amma fa bakin su ke hada cewa da fassara mafi yawanci wa'annan ma'anonin wasu gaskiya sai sun girma an ƙara dandaka musu kuma haka aka dade mana ai ta zuba shi ana waka da waka mana yara to kuma sai bayan da Allah ya sa aka gurfa da aka ba aka bata sai duk aka gane a shi wancan karatun da muka yi a shi kawai karatu aka yi da zai da waka kawai ka haddace me ake nufi da wa in sallah qabala zalika in yi sallah kafin haka me kafin haka din a ada ne da da sallah in yi sallah kafin haka kafin ya wanke italumar kafin ya wanke ta sai yi sallah da italumar shine qabala zalika sai yi sallah kafin ya wanke italumar to a ada sai ya dawo da ita sallar kenan kaga yayi sallah da lumma kenan to sai ya dawo da ita an da karatun mu da muka gabatar na dazu kaga kenan an samu tazara mai tsayi kenan to sai ya dawo da sallah sannan kuma kafin zai dawo da sallar an yi bayani da man a baya sai ya fara wankewa tukunna wallahi idu salata mai ta ba zai dawo da sallah ba an kuma da kuma maganar shakarwa da kuskuren baki to kuma da bayani ya gabata insha Allah za a dawo yanzu a yi bayani malam ya ce ga sharhin yadda yake da bayanin yadda mas'ala take yace waman nasiya fardun min a'dahi wanda duk ya manta wani farilla daga cikin farillan na gaban alula kamar yadda dani na fara bayani shine ga inda bayanin yake a alula akwai farillai akwai sunnoni akwai musabai farillai su ne wanke fuska farilla ne shafar kai farilla ne wanke hannu daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu farilla ne shi wancan wankin da zaka yi na farko ka ce na wutu sunnatul wudu'i wannan sunna ne ka wanke iya tsintsiyar hannu ba wannan ba a wankin da zaka yi daga wuyan hannu zuwa gwiwar hannu wannan farilla ne sai wanke kafa shi ma farilla ne waɗannan su ne kadai farilla a alula to waɗannan gabbai da aka ambata wanda duk ya tsinci kansa a wannan rantsi ka fara alula sai ka manta baka wanke kafa ka guda ɗaya ba ka wanke guda ɗaya kaga ka bi farilla a farillan da aka fada to shine maganar da ake yi a nan shine sai malam ya ce fa in tadhakkarahu bil qurbi idan ya tuna shi a kusa to fa'alahu ya aikata shi kawai ka gama alula ka tashi zaka bude masallaci ka shiga kawai ga inda ka ajiye gwangwanin alulanka ko buta alulanka can ba tazarar ba nisa sai ko ka kalli kafa ga sai kaga ai kafa ɗaya ka wanke ba ka wanke ɗaya ba to kaga farilla kaga wanke kafafuwa guda biyu su ne ka zo da farilla amma sai ka wanke ɗaya ba ka bar ɗaya ba ko kuma sai ka shafa kanka sai ka ji ai baka shafa kanka ba baka shafa kai ba shafa kai farilla ne to me hukuncin ka anan gashi ka gama alular to hukuncin ka anan kawai abin da zaka yi malam ya ce fa'alahu ka aikata shi ko ma ka je ka wanke kafa shi kenan tunda a kusa kake ai wa ma ba'adahu amma da sharadi wa ma ba'adahu da abin da yake bayansa me abin da yake bayansa kafa guda ɗaya ce ta dama baka wanke ba sai ka tuna yanda zaka wanke to yanzu in ka dawo zaka wanke kafan nan ta dama sai ka hada har ta hagu shine wa ma ba'adahu duk gaban da ka manta baka wanke ta ba a alula to in ka tuna yanda zaka wanke ta to sai ka dan yi rubos gaban da kake kusa da ita ma sai ka ƙara maimaita wanke ta Allah isa an fahimta shine wa ma ba'adahu da abin da yake bayansa shi ma sai ka ƙara wanke su wasu ma a cikin malaman fiqihu suna ganin ita alulan za a saki amma wannan shazi ne wa ma ba'adahu abin da yake bayansa shine gabbar da take kusa da wannan gabbar da ka manta baka wanke ba to ita ce kadai zaka ƙara ita ma wanke ta shikenan to wannan kenan malam ya ce wa in dala idan ya tsawaita shi me shi wannan kuskuren da aka yi na manta gwanke gabar sai ya tsawo baka tashi tuna ba sai bayan ka fito daga masallaci wataƙila ma ka yi sallah ka ga masallar ka kaf ka fito daga masallaci ka zo na kana al'amuranka akan ti kake a office kake a matace a gida kin fara tukin tu sike ka tuna ai kafa ɗaya na wanke sanda zan yi sanda ne a lola ɗazu kafa ɗaya na wanke ba bi ba ita go shari'a ta ce a wanke kafa guda bi ko kuma a hannu ɗaya na wanke ba hannu bi ba shari'a ko ta ce a wanke hannu biyu to kuma yanzu gashi hanna ma yi sallah kaga kenan lokaci yayi tsawo sabanin wancan ladarin da muka yi bayani shi wannan akwai sani baka ma shiga masallacin ba to wannan tunda yayi nisa har kai sallah ma wa shine wa in dala to hukuncin ga malam yace fa alahu wahadahu ka aikata shi kadai wa adama salla qablahu ka dawo da abin da ka sallata gabanin sa ga bayanin yadda yake yanzu bayan ka tuna cewa baka wanke kafarka guda ɗaya ba kuma gashi har kai sallah to yanzu in ka tashi zaka wanke ita kadai zaka wanke kafar shine ma'anar cewa wa in dalafa in ya tsawaita to fa Allahu ya aikata shi wa hadahu shi kadai wannan gabar zai wanke kuma sannan wa adama salla qablahu sannan wannan sallar da kai ta sai ka sake ta shine dawo da abin da ya sallata kafin wannan alulais dawo kafin wannan ita lauda wannan labarkan wanda ya ta rashin wanke gabar shine qablahu din kafin wannan to ya dawo ya sake wannan sallar da ya aikata to bambanci anan shine bambancin da zamu kalla anan shine kaga shi karatun dazu abinda aka ce in a kusa kake ka tuna baka wanke wata gaba a cikin gabban alula na farilla ba a kusa to zaka wanke wannan gabar da ta kusa da ita amma idan kai tsawo ka tsawaita sannan ka tuna cewa baka wanke wata gaba a cikin gabban da aka ce ka wanke su wanda farilla ne a Qur'ani Qur'ani ya gaya ma hadisi ma ya faɗa sai da kai sallah sannan ka tuna to shi anan ita kadai gabar zaka wanke shine bambancin wancan da wannan wancan in kana kusa ka wanke gabar kuma da ta kusa da ita wannan kuma in ya tsawaita ka wanke gabar ita kadai sannan kuma ka dawo da abinda wato ka sallata ko kuma ya dawo da abinda ya sallata in mun dauki shi nassan ahalarin kaman yadda yake yin bayani to wannan asali kafin mu shiga magana shi kuma magana kuskura baki wannan gabar ta farko wannan bayanin da muke yi magana ake akan wanda ya manta farilla wata farilla a farillan alula saboda me saboda ita kullun abin da muke so ake son mu dinga fahimta shine da sallah da alula ita dai alula idan babu ita babu sallah wannan kowa ya san haka to shi ta kuma alula ita kuma in babu tsarki babu ita to saboda haka duk waɗannan guda biyun farallai ne tissan da aka samu wata karyewa wata gaba a waɗannan ukun ko tsarki ko alula ko sallah wata farilla guda ɗaya baka yi ta ba kuma an ce farilla ne sai an yi wannan abun to gaba ɗaya in kai sallah ma baka da sallah farallan sallah guda nawa ne mu a malikiya 15 sai kai zo da guda 14 baka da sallah musamman inda gangan kai kwata-kwata baka da sallah ko da raukan nawa kai ma sai ka dazo sai ka zo da wannan farallan sai ka zo da ita sannan kuma alabashi sai ka gyara sai kai sujjada saboda karfin farilla saboda ita farilla gyara sujjada kawai ba ta gyara farilla sujjada kabali ko ba da kadai ba za ta gyara ba farilla ba a sallah sai ka zo da ita haka alula kawai ka mutsuka ruwa ba zai gyara maka wato alula ba in ka bar wata gaba baka wanke ta ba dole sai ka do ka wanke kuma in ka yi tsawo ka tsawaita ka bawa lokacin da kai alulan baya da yawa dole sai ka dawo da ita wannan farilla saboda karfin da farilla take da shi saboda ita farilla ita ce kusan kanta ibada babu ita ko hisabi ba za a yi mutum ban maka zo da faralla ba ko ta kanka Allah ba zai bu ba kamar yadda hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awwal ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah manzon Allah yace as-sala farkon abun da za a fara bawa hisabi da shi ranar al-qiyama manzon Allah yace as-sala sallah fa in salahat in ta gyaru faqad aflaha wa anjaha manzo Allah yace wannan duk wanda aka yi mai hisabi aka ga sallah ta yaro to faqad aflaha wa anjaha ya tsira aflaha ya rabota wa anjaha ya tsira amma idan ya zamanto ta baci faqad kaba wa kasira ya tabe yi asara in ya zamanto bai zo da ita yadda Al-Qur'ani yazo da shi ba da kuma yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi mutum kawai yadda ya dama yayi ko kuma in yayi ta baya ba da farallanta baya ba da haƙƙinta sunnoni ko da ake bayanin su abinda isa ake zuwa wa musulmi da su saboda su suke ƙara cika farallan su ma'anar su kenan amma wat tafiya shine faralla duk ibadar da baka tsaye da faralla a cikin ta ba sai sallah da alula ba haka aikin hajji haka azumi haka zakka duka waɗannan idan aka akwai abubuwan da malaman fiqh suka wawware su wanda su ne farillai in zaka gudanar da wannan ibadodin sallah azumi zakka hajji waɗannan su ne ake ce musu arkanin islamu kowanne in zaka yi shi in baka gabatar da farillansa ba to in kai ma kai hajjijiya in ma kai aikin wahala faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah ka kiyashe mu Allah ka kare mu Allah ya ce a cikin ko da yake wannan aya ce da Allah yake magana da kafirai Allah ya ce akwai wannan suka yi aiki muke mai da aikin nasu ya zama kura a ba shekewa mu watsa musu aikin su ba a karba aikin ba saboda me sharadi bai cika ba su wannan ma ko musulunci ma basu zo da shi ba ballanta na azo ga maganar farilla Allah ya ba mu dacewa to wannan kamar yadda muka adantar da shirin kamar yadda muka sa ka'ida insha Allah gurgudan abin da ya makana gurgudan iko duk nassin da halari ya kawo kamar yadda shi yake ta tafiya yake ya zuba
0: It feels good to be in control no matter what Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business the fully integrated Wi-Fi 7 5G and 8-hour battery backup solution Keep connected Keep working and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Littafin sa akan zubi nasari kawai ba tare da ya kama hadisi ko aya ba, amma hadisin ne yake ma magana. Hadisi ne yake ma magana da aya to shine mai kuma gurgudan iko abinda Allah ya huwaci. Muka ce to za mu dinga kwakulo inda mai ahalar ya dauko a hadisi ko a aya tun maganar da ya ka za mu kwakulo ta insha Allah a hada domin mutane su san wannan littafin kaman kana karanta hadisi ne ko alkur'ani duk abin da aka gaya ma in muka yi aiki da shi ba to kai ne za ka yi asara littafi ne na gyaran ibada musamman sallah wanda in Allah da mutum in ya dake a hadari ko mai girmansa ko mai kankantarsa ko mai ilimansa da kudura Allah zai samu sallar sa lafiya lau zai samu mizanin sa a cike game da sallah ya duk wanda ya kyautace ahalari ya bi ka'idojin nabi ahalari yanzu ba to kafi karfin a ce ma jahili siffar jahili ba ta lazumtarka ba ta kanka Allah ka sa mu dace to kamar yadda bayani ya tawo wannan magana asalin maganar Sheikh Al-Akhdari radiyallahu ta'ala anhu ya dauko wannan magana ne a cikin wato sunan na Abu Dawud da kuma sunan na Nisa'i waɗannan littafai guda biyu a cikin kutubus sitta in ka shiga cikin waɗannan littattafai da farko dai za mu ga akwai hadisin Anas a cikin babu tahara hadisin Anas radiyallahu anhu yana cewa in ka kore isnadi ka zo hakan ma'aiki hakan shi Anas din sai kuma ka zo kan manzon Allah Anas yace kada yace ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallama rajulan fi qadamihi mithlu adh-dhufri lan yusibuhu al-ma'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum a cikin digarigin sa kai misali dai din farci wanda lan yusufuhul ma'u ruwa bai shafe shi ba fa qala

sai manzon Allah ya ce da shi maqala lahu manzon Allah ya ce da shi irji fa ahsin wudu'aka kuma ka kyautata alwalanka to kaga annan malami ahadari wato ya dauko magana cewa idan kai alwala kaballum a to sai ka wanke ta ka saki sallah annan wannan hadisin ba kuma shi kadai bane akwai wani hadisin ba a gurguje akwai wani hadisin da shi Abu Dawud ne radiyallahu anhu ya kuma ka hadisin Khalid ibn Ma'adan sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma Khalid din a wajen wadansu daga cikin sahabban manzon Allah ya karba hadisin daga sashin sahabban manzon Allah yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama hakika ma yake alaihi salatu wassalam ra'a rajulan manzon Allah ya ga wani mutum yusalli yana sallah wa fi zahar qadamihi lum'atun qadara dirhami manzon Allah ya ga wani mutum yana sallah a sahabbansa amma a wannan mutum wa fi zahar qadamihi a diddigensa a bayan diddigensa akwai lum'a gurgudan dirhami mu ma a Hausa haka muke ce mata lum'a ban san ya zamu ce mata in zamu fassara ta da Hausa ba lum'a haka ake cewa kabal lum'a wato an bar wani sashi wanda ruwa bai taba shi ba za a fassara da Hausa kenan to manzo Allah ya ga wani ashabansa ruwa akwai lum'a a bayan digadiginsa gurgudan dirhami lan yusbihal ma'u wanda ruwa bai saba wannan digadigin nasa ba fa amaruhu annabi sallallahu alaihi wasallam an yu'ida alwudu'a was-salata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi yace ya mayar da alwala da sallah Abu Dawud da shi ya rawaito wannan hadisi saboda Allah shine mai zamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma mai ahalali ba hatta hadisansa manzo Allah ya fada yayi bayani daki akai wanda za a zo a zamani har hadisan annabi za su ce ba su yadda da shi ba ba wai ahalali ba zaka ji wadansu suna kokarin su taba malami ahalali ko su taba littafin ko kuma mutum idan ilimin sa ya zama takurarre ba zama yake da maluma ba ya ga magana ana zuba ta musamman in ya iya larabci shi da kansa shine malamin kansa sai ya dinga ganin to wannan magana ya za a lindinta masa abinda ba Allah ne ya ce mai ko annabi ba to in ka zauna da malamai aka biya ma shi ba littafi ne wanda larabcin ka zai biya ma shi ba shi ahalali littafi ne wanda tattaurin kanka in dai suka ke kafinci addini sai ka zauna a gaban malami ya biya ma kuma aka biya ma aka yi ma sharhi zaka gane ba larabci kawai kake bukata ba kana bukatar lalle shi sharhin da tahlili ai shine karatu shine ilimi daban karatu daban ilimi ka fahimci abin da ka karanta karatu kuwa a kukuturu ma tana da karatu amma ba ta sanin me take fada yanzu a ku sai ta haddace ma da ka bakara zuwa nasi amma an zaka kace take ce ta fassara ma ba lalle ne ta fassara ma ba in ma ka koya mata fassarar to ba ta san ma'anar fassarar ba in ka ce mata ka a shagiya ko ka ai kaza ita duk ba ta san ma'anar wadannan abubuwa ma amma gashi ta haddace to wannan shine karatu kenan amma ilimi mutum in ya karanta kalmar to kuma ya san ma'anar kalmar kuma ya yi aiki da kalmar yau yana kallanta a batininta yana kallanta a zahirinta kalmar duk inda ya ganta ya gane ta kuma yana aiki da ita a Qur'ani ne ko hadisi to wannan shine ilimi yau shine malamin bayanin da yake yake cewa in taraka sunnatan in ya bar sunna to fa ala haya aikata ta wala yu'idu salata ba zai dawo da sallah ba wato an dan mayar da mu baya kadan ta ga mun yi magana kuskure baki in an manta ko shakarwa ko facewa mun fadi hukunta sa to kaman wadannan ga duk sunna ne ba kuma sai shi kadai ba kaman shafar kunni kaga shi ma sunna ne to ire-iren su abubuwan da duk in ka danka irga wadancin guda biyar din ko guda hudu wanda aka fada a Qur'ani wadannan duk wanda ba su ba to sunna ne ko mustahabi to sai ka manta su a alwala baka yi shafan kunne ba ko baka shakarwa ba ko baka faci ba ko baka fuskura baki ba to yanzu in ka tashi da katina bayan ka idar da farilla sai da ka gama aulan ka tsaf to fa ala ha sai ka dawo ka aikata ta fuskura baki ne ba kai bas sai ka tana kana cikin wanke fuska da an yi bayani to ba za ka aje wanke fuska ba tunda wanke fuska farilla ne amma da ka gama aulan ka tsaf
to sai ka da kuma yanzu kai niyyar kuskuren bakin nan da bakai ba na dazu kuma ladan Allah zai baka kuma sannan babu magana da zaki sallah idan ya zaman toke ne har ka je kai sallah sai da kai sallah ka fito ba sannan ka tuna ai alolan nan ko da nayi ban yi kuskuren baki a cikin tabbata ne sallan nan ai sallan nan da nayi kai sallan nan da nayi ban shaka ruwa a hanci na na faci ba sallan nan da nayi ban yi shafa kunni ba sai da ka fito daga sallar ka kidar sannan ka tuna haka amma kuma ga ka alolan ka tana nan ma bata karye ba to yanzu kai abin da za a yi ai ka ta sunnar da baka yi din ba kawai in kuskuren bakin ne kuskuren bakin kuma lada za a baka ya zaman ka in tsalula ka tana nan kuma sallah tana zuwa ta gabanta in isha ce in maza zahar ce in menene ko wace irin sallah ce dai kake jiran ta gabanta kuma ta zo da wannan alalar da kai bata kare ba sai ka je kai sallar ka sallar magariba ce kai sai da ka gama sallar magariba ka kau sai ka tana baka yi shakar ruwa a hanci ba shikenan sai ka je ka shaka sai ka je ka zauna ka jira sallar isha kai sallar ka da wannan alular tana nan daram shine ma'anar sa wala yu'idu salata ba zai dawo da sallar da ya riga ya sallata ba ita wannan ta magaribar da kai ta riga ta wuce tunda abin da ka bari ba farilla ka bari ba sunna ce ka bari da dai farilla ce sai da ka idan sannan ka tana ai baka wanke fuska ba to sallar ta tashi da ka aiki ta lalace sai ka sake ta kuma sai ka wanke fuska wannan bayanin da an yi shi a baya ana kada maimaitawa ne saboda irin hatsarin abin da ya shafi wannan matsala ta alula wuri ko to a gurguje shi maganar shi kansa idan ka bar sunna sai ka kuma za ka iya aikata shi ka wanke shi shi ma malam ya dogara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka kamar yadda da muka kawo wancan hadisin to akwai wani hadisin shi ma wanda shi ma dai Abu Dawud ne ya rawaice shi shi kuma daga hadisin Rifa'a radiyallahu ta'ala anhu yana cewa in ka kore isnadi hakan shugaba alaihi salatu wassalam yana cewa la tatimmu salatu ahadukum wanda Allah yana cewa sallar ɗinku ba ta cika hatta yusbiga alwudu'a har sai ya rina alula ma'ana har sai ya cika alula kamar amara Allah ta'ala kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarta fa yaghsul wajhahu wanda Allah ya ce mutum in zaki zai alula ya wanke fuskatarsa wayadaihi ya wanke hannunsa ila almarfiqaini zuwa guiwar hannu sunan manzo Allah ya ce wayam sahura asahu ya shafi kansa wa rijalaihi ya wanke kafafuwansa ila ka'abaini zuwa idanun sau to hikimar ka wannan hadisin shine zaka ga falan yadhkur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma al fara'id shay'an min as sunani a wannan hadisin sunna ɗaya ba ambata ba to saboda haka sai aka gane cewa shi an ta sallah ba a dawo da sallah dan an bar ita sunna Allah ya sa an fahimci abin da nake nufi hujjar malami ahalari da yake cewa in ka bar sunna a cikin alula kamar shakar ruwa kamar kuskuren baki ba sai ka saki sallah ba sai ka saki alula ba sabanin inda farilla alula ka bari hujjar malami ahalari anan shine wannan hadisin da na kawo na Abu Dawud na Rifa'a shi kuma ya kore isnadi hakan Abu Rifa'a hujjar sa kenan shi malami ahalari in ka karanta hadisin zaka ga cewa babu sunna kada kuma alwalar ka tayi manzo Allah ne yake cewa la tatimmu salatu ahadukum sallar ɗaya ku ba ta taba cika ba in zaka yi sallah to sallar ba ta taba cika ba hatta yusbiga alwudu'a har sai mutun ya cika alwala ya rina alwalarsa kama amara Allah ta'ala kamar yadda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarta a cikin alqur'ani Allah ya faɗi inda za a wanke a qur'ani iya na farillan kawai Allah ya faɗa sai maza Allah ya ce fayaghsul wajhahu mutum ya wanke fuskarsa in ya zai alwala wanke fuska ba farilla bane kaga farilla ne
wayadaihi ila almarfiqaini, mutun ya wanke hannunsa daga daga tsantsiyar hannu munduwar hannu zuwa gwiwar hannu, kaga wannan shi ma wankewar farilla ne. Kaga farilla biyu, wayamsahu ra'asahu, ya shafi kansa. Kaga farilla ta uku, warijalaihi, ya wanke kafafuwansa ila lakabaini zuwa idansa. Kaga farilla hudu ko su kenan annabi ya faɗa, kuma a hadisi ingantacci a cikin sunan na Abu Dawud. Manzo Allah ya ce to ɗayan ku sallarsa ba za ta taɓa cika ba, waɗannan abubuwan da aka lissafa sai ya zo da su, sannan sallarsa za ta zama ta cika. To kenan kaga sai zaman to kai iya waɗannan ɗin kawai kai. Kaga akwai kuskuren baki ba a faɗe shi ba, akwai shaƙaruwa ba a faɗe shi ba, akwai facewa ba a faɗe shi ba, akwai juyo da shafar kai ba a faɗe shi ba, akwai shafar fatun kunnuwa, kaga su ma ba a faɗe su ba. Duk waɗannan, akwai wanke hannu farkon alwalan ma kenan zuwa wuyan hannun shi ne mundur hannu, kaga shi ma ba a faɗe su ba. Duk waɗannan sunnoni ne, sai zaman to duk ba ka yi su ba, amma ka yi waɗannan alwalan ka ta yi kuma sallar ka ta yi. Kawai sai dai kamar yadda su fuqaha'un suke faɗa, in ana son ka samu dada sai a ce to in ka gama sallar za ka iya zuwa waɗannan sunnonin kuma su ma ka aikata su dan ka samu lada a cika ma farillaka, amma ba fa dan alwalanka ba te ba, alwalanka ta yi. To shi ne hikimar kawo wannan hadisin, cewa idan an bar sunna ita ba sai an sake alwala ko an sake sallah ba, saboda ga hadisin manzon Allah, ga abubuwan da manzon Allah ya ce su ne farilla in mutum zai yi alwala sai ya zo da su sallarsa ta yi, kuma a cikinsu bai faɗi sunna ba. Kenan in baka yi sunna ba, alwalanka ta yi kuma sallar ka ma ta yi. Ubangiji tabaraka wa ta'ala, Allah ya ba mu dacewa, kuma Ubangiji ya sa mana a mizani. Ina ga a gurguje watakila ko mu da minti uku ne, minti hudu za mu iya shiga fada'ilul wudu'i, wato mustahabban alwalan. Kuma shi fada'iluhu, Sheikh Abdulrahman al-Ahadari ya ce wa fada'iluhu mustahabansa ba fara'iduhu, fara'iduhu mun gama da shi, fara'iduhu farallan alwala, fada'iluhu shi kuma wannan dadadi, fada'dadi fada'iluhu mustahaban alwala, can kuma fara'iduhu dara shi kuma farallansa. To fada'iluhu mustahaban alwala, fada'iluhu mustahaban alula, at-tasmiyatu fara da bismillah, mustahabi ne. Kar a manta ita farilla tana gaba da komai a kowace ibada, na yi wannan bayanin. To daga farilla a ƙarfin samun lada da ibada, daga farilla sai sunna. To ita kuma sunna ta fi mustahabi shi ne na ƙarshe. Shi mustahabi kawai an so, shi mustahabi in za ka yi ta'arifin mustahabi abinda an so ka yi, amma inda za ka ƙi ma ba lada ba alhaki. Ita ko sunna, musamman in ka yi ta'arifin ta a wajen malaman fiqh, akwai ta'arifin sunna wajen malaman fiqh, akwai ta'arifin sunna da malaman usul fiqh. Ita ko sunna a fiqh wajen fuqaha'u, in ka tara ta da yawa ba ka yi, to sai ta baka ma sai ta danyo maka matsala. Ai kaga shi yasa yanzu in ka bar sunna biyu a fada sallah sai ka zo da sujjada, saboda ta zama mai ƙarfi, kuma in ta taru tana zama mai ƙarfi ita sunna, sabanin shi mustahabi ko duk inda za a kai a juya mustahabi kawai. An so inda kai yanzu akwai ibadar da inda tunda aka kawo duniyar nan baka taba yin ta ba, amma kawai mustahabi ne, ko tambaye ka Allah ba zai ba, ba zai tambaye ka ba. Akwai su da yawa a cikin ibadu, kawai wanda su an so ne, an so, an fahimta. Yawwa, to shi ne, to wa'annan abubuwan da duk da za a ji an faɗa dukansu su kuma mustahabai ne, an so a yi su a cikin alwala. In fa mutum yana da lokaci kuma yana son
ya ƙara samun yalwan lada akan bayan na farilla ya samu ladan sunna ya samu ladan kuma musahabi abin kaga ba kada lokaci ka tsaya da sunnan ma da farillan ma Allah ya sa musu albarka musamman an yi su akan ilimi to shine yace fadailuhu mustahabansa shi alwaladan shi alwala alaraci fa namiji ne shi yasa yake cewa fadailuhu almustahabansa amma alwala a wajen Hausawa mace ce alwala ko alwala to mustahabansa shi alwala at-tasmiyatu fara da bismillah ka ce bismillah sannan zaka fara wanke tsintsiya wato wuyan hannunka to wannan mustahabi ne an so sannan wasiwaku yin aswaki ana son kafin ka fara alwala kai aswaki shi ma wannan mustahabi ne an so kuma in kai zaka samu lada sannan wazaidu adala ka salatul ula sannan da abin da ya dadu a bisa wanki na farko fil wajhi a fuska wal yadaini da hannaye wankin farko a fuska farilla ne dole ne in baka yi shi ba baka da alwala wanki na farko shi ma a hannu da na dama da na hagu daga dan daga wuyan hannu zuwa wuyan hannu shi ma farilla ne wanki dai dole ka yi shi to amma da zaka kara wazaida ala gaslatul ula alla gaslatul ula a bisa wanki na farkon ka tafi na biyu kai biyu kai uku to shi kuma wannan mustahabi ne shine wazaida ala gaslatul ula da kuma dadi a bisa wanki na farko a cikin fuska wal yadaini da hannaye sannan wal bidayatu bi muqaddamir ra'si da fara da magabacin kai to fara da magabacin kai me fara da magabacin kai a shafarsa ko fara da magabacin kai a wanke fuska fara da magabacin kai in za a shafa kai ka fara da inda gashin kai fara tsurowa to wannan shi ma an so mustahabi sai tartibu sunani kadirin ta sunnonin da ake yin su alwala sai an shaka ruwa sannan sai a faci sannan sai a shafa kunni ka to da su a haka su sunnonin kadirin ta su to yin haka mustahabi ne to me mafhumul mukhalafa tare an ce tartibus sunani mustahabu kadirin ta sunnoni mustahabi ne to adam tartibus sunani shi kuma kaga ga irin mustahabin ba abin so bane amma sallan ka tayi da mutum zai zo kawai a harke tsaye sai da ya shafa kunne sannan ya zo ya shaka ruwa sannan ya zo ya faci kaga bai jera sunnonin ba to shi kenan da zai samu lada amma wannan rashin jera sun da bai shi ma kuma zai samu rashin lada na jera rashin jera a bangaren musabi ya samu ladan sunna bai samu ladan mustahabi ba sannan muqillatul ma'i ta karanta ruwa alal udwi a bisa gaba wannan gaba ce wacce mun samu lokaci saboda lokaci babu shi gaskiyar magana ya nassin kawai zan ja amma sharhi sai ya zama na gaba idan ubangiji ya samu na da numfashi in mun zo wannan gabar tawakkilatul ma'i karanta ruwa ya zama dole a tsaya a ji hankalin mutane zaka ga yanzu wani sai ya alwala da cikin buta guda biyu wani cikin buta guda daya kaga mutum kenan bai fahimci fiqhu ba ana san a samu waqillatul ma'i a bisa da karanta alula in zaka yi wanka ko wankan janaba ko alula haka shi ma yanzu a wankan janaba wani sai a cika sai an cika mai bokitin in ba a cika bokitin nan ba shi dan zai dinga azabtar da zuciyarsa ya dinga jin ma fa shi wankan nan bai ba wani ma sai ya kuma fita ya je ya kuma sakewa to kaga shi addini sauki gare shi idan baka iya shi ba kaman mota ce ko keke kai zaka yi ta faduwa a hanya amma ya fa

sallah, aikin da zai zama mai lamba ta farko, in ka mai da shi lamba ta ƙarshe, ko mai lamba ta ƙarshe in ka da shi lamba ta farko, in ka tambaye shi ya Rasulullahi sai nayi kaza kafin nayi kaza, sai ce ba komai, zai kai wala haraja. To malai ce wannan jifa da nake cewa ayi kafin azhar, da annabi yana nan sallallahu alaihi wasallama, aka tambaye shi ya Rasulullahi jifan nan sai bayan rana ta yi zawali, sai da azhar ake yi, amma akwai mushkila in muka jira sai rana ta yi zawali za a yi. Ya Rasulullahi ko in je in yi da safe? Malai ce da annabi yana nan cewa zai ifa'al wala haraja, ku je ku yi ba komai. To amma dai ai ba a ce din ba, kaga istihadi ne ko? To ni da kaina nake tallan wannan fiqhu na shehina, amma daga baya na zo ina cewa wannan fatawa ta malam sarkin yaƙi ta yin jifa kafin zawali mun jingine ta. Lallai ne a jira zawal sai a je a jifa, ku ce saboda me? Kun tambaye ni abin da ya sa lokacin da malam yake cewa a yi wannan ba a ɗauki irin matakan da aka ɗauka ba. Daga baya magana kowa kaiwa da komowa, ta nan ake shigowa, misali ta nan ake fita, sai suka yi wani tsari su hukuma Saudiya, in ka shigo ta nan to sun bar wata kofa nan ka yi zifa ka wuce, in ka tashi komawa soja zai hana ka, ba za ka ba ka da damu. An samu rage ko ba samu rage? Kaga magana a dawo za a mutu babu, in ka shigo wucewa za ka. Ku ce ɗaya. Na biyu, gurin sai aka yi bene nan za ka shigo shi ne ainihin janun gom da ake jiba, sai aka ba bena yi, in ka taho kai kana nan kana yi, wani a samanka yana yi, an kuma samun ragi sai aka ƙara bena, an ƙara samun ragi sai aka ƙara ƙarawa, bene dai sai ne zama hawa hudu. Ya kwanda a ƙasa ake ground flow, yanzu aka yi hawa ɗaya biyu uku hudu, an samu ragi ko ba samu ragi? To yanzu sai mu kuma cewa muna nan akan batawan malam jifa ƙabilar zawali? Ai kaga dalilin da yasa aka ce a yi ƙabilar zawali kafin zawal, in kuka kalla za ku ga babu shi, saboda haka sai a bari, in aka yi zawali sai a ji a ji. An fahimta? Kaga wannan babu shakka hukumar Saudiya ta yi ƙoƙari irin nata, kuma Allah ya saka mata da alheri. To amma abin da nake faɗa, ɗan adam duk yanda yake ƙalilun bi nafsihi, duk ƙarfinka, duk irin damar da kake da ita, in kai kaɗai ne sunan kaɗan kaɗan, har da ‘yan uwanka to ka zama kasiru. To hukumar Saudiya muna ba ta shawara, Allah ya sa ta ji, ta gayyaci ƙasashen musulmi cikin duba makomar hajji. Wannan in Allah ya yarda, ni ina nan Najeriya, wataƙila sai Allah ya haska min abinda ba a haska wanda ke gaba su tsakiya ba, ɓangare wani yana Pakistan, wataƙila sai ya gano abinda ɗan Saudiya bai gano ba, wani yana Misra sai ya gano abinda ɗan Pakistan bai gano ba. Kaga za a samu ƙaruwar tunani da ƙwarewa za ta yi aiki sosai, wannan zai ƙara haɓaka al'amuran kullum, a ci samun hanyoyin da in Allah ya yarda aikin haji zai tafi irin yadda ake so ba tare da mushkila. Ina fatan gani wannan dai mu shi ne kiranmu, kuma da fatan Allah Ubangiji ya yi mana muwafaka ga wanda ake faɗa, wanda suka rasu Allah ya ji ƙansu, kuma a cire siyasa daga wannan lamari, a nafa Allah da shi. An gane ko? Kuma zamanin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama an tawo aikin haji an mutu, ko an balita? Kuma manzon Allah ya ce wannan wanda ya mutu nan zai zo gaban Allah yulabi.

0: yana talbiya akwai wanda ya mutu mahaifin Allah ya ce yana cikin wanda Allah yake faɗa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun duk mu ga yaran mu irin wannan abuwa samu nutsuwa cewa ɗan wannan namun Allah da alheri suka samu na Allah ko an bayyana amma zuwa mai da abu siyasa jin zafin mun rasa ɗan uwanmu za mu shagala da shi ko siyasa ko hukuma su siyasa saboda haka dai Allah ya ji waɗanda muka rasa Allah ya gafarta musu kuma Allah ka sa shekara mai zuwa da mu za a yi kuma mu muna roƙon Allah Allah ya sa mutuwar mu bi ardil habib Allah ka sa a Madina zan mutu wallahi ina roƙon haka ko amin addu'a ku yi min addu'a nan za ta je mun ko amma a sama ta bakwai na mutu addu'a dai za ta je ko ba gane ba saboda haka Allah ya sa mutuwar mu ta zama ardul habibi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu dacewa to wannan shine abinda muke dan bude wannan zama da shi a yau Allah ka sa mu dace kuma ina yi mana nasiha wanda manya suke yi mana na faɗa muku duk sanda aka yi hutu aka dawo mu za ka je manyan mu suna cewa to mu jaddada ikhlasi ina ƙara kiran mu mu jaddada ikhlasi mu tsarkake niyoyin mu saboda Allah kuma Allah ka taimaka mana bismillahir rahmanir rahim babu taglizi uqubati man amara bi ma'rufin aw naha an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lahu babi da zai mana bayanin taglizi uqubati taurara horo shine uquba horo to amma shi horo kalmar horo da Hausa tana zuwa da ma'ana guda biyu horo zan horar da kai ma'ana zan baka wahala ko akwai kuma horo na umarni jama'a muna horon ba aka sarki yake faɗa ba to kaga wannan horo umarni kenan to anan horo ba horo mai ma'ana umarni ba a'a horo mai ma'ana azaba azabtawa to babi zai mana bayanin cewa Allah zai yi azaba mai kaurin gaske ga man amara bi ma'rufin mutumin da yake yin umarni da kyakkyawa aunaha an munkare ko yake yin hani ga mummuna wa khalafa qawluhu fi'luhu kuma ana nan sai aikinsa maganarsa ta saba da aikinsa abinda yake faɗa daban kuma abinda yake aikatawa daban to wanda dai ya zama haka to ya sani akwai azaba mai kaurin gaske tana nan tana jiran shi an fahimta ko an gane saboda haka wannan larabcin sai ka dan wasalci saboda abin dan tsaro sosai babu taglizi uqubati man amara bi ma'rufin aw naha an munkarin wa khalafa qawluhu fi'lahu an gane ko qala Allah ta'ala ubangiji madaukakin sarki ya faɗa ya ce ata'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun ata'muruna an-nasa bil birr yanzu ku ringa umarnin mutane da bin Allah wa tansawna anfusakum ku ringa mance kawunan ku sai a yi mai kyau kuma ku ba za ku yi wannan abin da kuke cewa ba wa antum tatluna al-kitab al-hali ko ga ku cewa ku kuna karanta littafi kuma kun san abin da yake cikin littafin nan al-hali injila na mummunan tanadi da Allah yayi wa wanda yake yin irin wannan halayya afala ta'ilun to tunda kun san abinda Allah ya faɗa na sakamako mummuna ga wanda yake yin wannan halayya ku daina mana ba kwa zama masu hankali ba wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki ya faɗa ya ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku wai me nake ji ne a waje aha ana ji ko ya ku waɗanda kuka yi imani lima taquluna ma la taf'alun lima me yasa taquluna kuke faɗan ma la taf'alun abinda bakku aikatawa me yasa kuke faɗar abinda bakku aikatawa wannan shi ma laifi ne ubangiji na jan haka ce kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun kabura maqtan ya girmama abin zargi inda Allah nan ga Allah an taqulu ma la taf'alun ku ringa faɗa abinda bakku aikatawa maqatu abin zargi wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki ya faɗa ikhbaran an shu'aib sallallahu alaihi wasallam yana mai bada labari ga annabi shu'aib sallallahu alaihi wasallam yace ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an annabi shu'aib yace ina muku azi amma bana nufin in saba muku zuwa abinda nake hana ku kunji ba na nufin in saba muku in ce kar ku yi kuma sai ku je ku same ni ina ce ina yi ko in ce ku yi kuma ku same ni ban yi ba annabi shabi ya ce ba na nufin da yi haka ina uridu illa al-islah wa sabatu wa tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi uni to wayannan ayoyi kenan a cikin alqur'ani wanda suke nuna girman laifin mutum ya ce a yi kuma ba zai yi ba anji ko ya ce a bari kuma ya je aikata abin da ya ce a bari kuma da haka Allah ubangiji ke mana afuwa Allah ka ba mu ikon abin da muke umarni da shi mu aikata shi abin da muke hanawa kuma Allah ka sa mu kauce masa annabi zaid usama ibn zaid ibn harisata radiyallahu anhuma qal an karbo daga wannan ban Allah sayyidina usama dan zaid masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ji ko mahaifinsa zaid ibn harisa bararren bawan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma usama sunan shi usama to annabi ya tura sahabbansa su tafi wani gari da yake da shi mu'uta ya tura shi sayyidina ja'faru ad-dayyar da abdullahi ibn rawaha da shi wannan sayyidina zaid dan harisa annabi ya ce wane ya rike tuta in an kashe shi wane ya karba in an kashe shi wane ya karba to yanda ya zana su din nan a jere a haka da aka kashe su to da ya rasu sai soyayyar da manzon Allah yake masa sai ta koma kan ɗansa usamatu shine yake ce masa alhibbu ibnu alhibbi in ka ce hubbun nabi san annabi amma hibbun nabi masoyin annabi to shi da ake ce masa hibbun nabi ibnu hibbin nabi masoyin annabi dan masoyin annabi sai na samu su dan zait Allah ya dare shi yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lazim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa ya uta bir rajul yawm alqiyama za a zo da mutum yinin alqiyama fayulqafin nari sai a jefa shi a cikin ainihin wuta in aka jefa shi a cikin wuta fatan daliku a katabu badani wannan shi ake cewa jazala aljazalat a larabci jazala shine a faɗi wani lafazi wanda ko ba a fassara ma shi ba za ka ringa jiyo ƙanshin ma'anar shine aljazalat to faɗin fatan daliku kai ka jefa candali wannan kasar lalle a kona abu a gurin in ka jefa shi a cikin wuta fatandali a katabu badani kayan cikin sa duk sai su burtso kamar ka sami mai kaki da ko manja da sukari dai ka zuba a leda sai ka kama leda ka matsa ai ka gan ka matsa shi man shi zai wa kansa hanya ko ya burtso taren ya burtso taren yana neman hanyar wucewa haka ne to shine fatandali kayan cikin za su burtso da kansu wani ya fito ta wani guri wani ya fito ta wani guri fa yaduru biha sai dinga jujjuyawa a cikin wuta kama yaduru al-himaru fi ar-raha irin yanda jaki yake jujjuyawa a jikin tirkensa shine raha amma da Hausa sosai anaya ake cewa anaya anaya shine ar-raha ka san ko wannan ne irin ya yake da suna dutsen dutsen nika ai za ka akwai daya a kafe ko shi kuma wancan dayan ana gugguza shi to kaga anaya ake cewa to shi ma tirki anayan ne dan akwai inda da jaki suke nika abin da za su ci yana kafe sai a kada shi ringa juya abincin yana fashewa yana fashewa yana har ya nike an gani to shine raha to sai ringa juyawa irin yanda raƙumi yake juyawa firraha a anaya amma sai mu ce a tirke kawai mu huta fa yastami'u ilayhi ahlun nari sai yan wuta su taru a gurin sa shi wannan mutum fa yaquluna sai ya fulan ya wani su kira shi da sunansa malaka me ya tabbata gare ka alam takunta amru bil ma'ruf ba kai ne ka zamo kana yin umarni da kyakkyawan aiki ba wa tanha anil munkar kana hadi ga mummuna ba ba kai ne limamin nan ba ko ba kai ne dan hizbun nan ba ko ba kai ne dan dokar nan ba ko ba wani dai mai cewa ayi ko a bari ba kai ne mai yin wannan halayya ba fa yaqulu bala sai ce wallahi haka ne ni ne kuntu amuru bil ma'rufi na kasance ina yin umarni da ayi kyakkyawa wala atihi amma bana aikatawa wa anha anil munkari kuma ina yin hani ga mummuna wa atihi na yi hani ga mummuna kuma in jin aikata ko shine ku ga na samu kaina a wannan yanayi muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim suka rawaito ko shi yasa wanda zai ce ayi kuma ya ƙi ko ya hana kuma ya zai aikata shi ne ake ce masa hajarutimmi dutsen washi ko hajarutimmi ko hajarussanni dutsen washi ka san dutsen washi a jikinsa ake wasa ƙarfe kuyas sai ka ƙarfe ya yi kaifi sai ka ga yana ta yanka ya samo kaifi daga ina daga jikin dutse amma shi in ka zo ka kawo masa abin da yanka ba zai yanka ba in kai wasa ƙarfe a jikin dutse sai ka je ka yanka nama ka yanka salak ka yanka tumatir ka yanka gwanda ka yanka ko sai ka ce ah to tunda ƙarfen nan a jikin dutse ya samo kaifinsa bari in kai wa dutse wa yanka min zai yanka yanka min nama na an ka tafi ka je yadda ka ajiye za ka kutar da shi ko yanka min salad dina ko yanka an gani ko shi ne malamai suke kiran wanda zai ce a yi kuma ba zai ba ko ya hana kuma zai aikata ake ce da shi hajaru sanni ana ji ko a can hal unasa wala tantahi mata talhaqul qauma ya lukau ya hajarat sanni amma tastahi ta sunnul hadida wala taqdau me zaka ringa hana mutane kuma bayan kai baka hana kanka ba ka zama lukka mutumin banza ya hajarat sanni ya kai dutsen washi amma tastahi baka ji kunya ba ta sunnul hadida wala taghdau ka wasa karfe karfe yanka amma kai ka kasa yanka an fahimta ko Allah ya mana muwafaqa to ga nan zai mana fassara qauluhu fadin sa tandaliku huwa bidalil muhmala ana rubuta shi ne da dal karka ce tanza tanda wa ma'anahu abinda yake nufi takhruju sai ta fito amma nan fita ai kun ga ba fita ce ta girma da arziki ba a fita ce ta wuka-wuka ko yawwa shi ne fatandaliku aqtabu wal aqtabu abinda yake nufi da aqtabu shi ne al'am'a'u yan hanji wahiduhu qitbun guda daya shine qitbu don ka da qitbu shine zai baka aqtabu Allah ya kamana muwafaqa babul amri bi ada'il amana babi zai mana bayanin umarni da cewa mutum ya bayar da amanar da aka bashi قال الله تعالى وبنيز يا فداش إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الله ينعمكم مرني كبايد أمانوني إزوا ما أبو تنتع لون ديك شيني ما أبو سن أبو فالله يرسى أوامي هكي هكي إنسا وقال تعالى أو تعالى وبنيز ملوك في السركيات إنا أردنا الأمانة إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا حقيقة من يتلم أمانة شيني أرض من بجرد أمانة مبسة سمي دق السيد دواس فأبين دك نوسو سيسك إي an ya hamilnaha su dauka ku zo ga amana suka ce a wane mu wa ashfaqna minha suka ji tsoro daga dauka ita amana din wa hamalaha al insan amma dan adam sai ce shi zai iya tare da karfin wato rauninsa ya dauka ne wani sai innahu kana zaluman hakika dan adam ya kasance mai zalunta kansa jahulan kuma mara sani bai san karshen abinda zai same shi na wannan amana da ya tattaga wa kansa ko da haka tana da nauyi kwarai da gaske Allah ya tako to Allah ka iya mana wa anna bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yiga manzon Allah ya ce ayatul munafiki falafun aya ana nufin alama alamar munafiki uku ce idza haddafa kazaba idan yayi magana da kai sai ya ƙarya wannan alama ce ta nifaka wa idza wa'ada akhlafa kuma idan yayi alƙawari sai ya saba wa idza tumina kana nan aka amince masa sai ya yinci wannan alama ce ta nifaka to mahallu shahidi shine nan da ya faɗi amana din wa idza atumina kenan rashin cika amana hali ne na munafikai ba na masu imani ba muttafaqun alayhi bukhari da muslim su suka rawaito wannan hadisi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya malikin Allah ya ce wa in sama wa salla ko da mutum yayi sallah yayi azumi yayi sallah wa za'ama annahu muslim kuma yariya cewa shi musulmi ne to dai sunansa munafiki ko kuma mai halin munafikai an gare ko to annahu zai fata ibn al-yamani radiyallahu anhu qala haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga Huzaifa wannan tarjuma sa ta gabata abokin asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana hadisi hadisaini haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadisaini annabi ya zantar da mu maganganu biyu kadra aitu ahadahuma a cikin biyan nan da annabi faɗa na ga daya wa ana antaziru al-akhar kuma ina jiran dayan annabi ya faɗa mana wasu abubuwa biyu za su faru to na ga daya ina jiran daya haddathana anna al-amanata nazalat ya ga mana cewa haƙiƙa amana ta sauka fi jazri an kani ko? Fi jazri shi ne abin da aka fi faɗa amana cewa jizr fi jazri ƙulubin rijal amana ta sauka a can ƙarƙashin zukatan mutane ana ji ko anan Allah ya ji ta can ƙasa tushe shi ne jazr kamar kai yanzu za a ce meye asalinku ce mu asalinmu daga kaza ne to sai ka ce juzur namu juzur asalinmu can iyayenmu da kakanninmu daga inda suka ci kun gane ku masalin ka ce juzuruna min Cameroon asalinmu iyayenmu can kakanninmu shi mutum ba daga iyayensa ya fita ba ka gane su ne tushe sai to ni iyayena mutanen Cameroon ko Chad ko Niger ko ka faɗo wani gari ka ce juzur namu min masalan juzuru na min kashina ko min jigawa ko min bauchi ko min bangola haka ne an gane ku shi ne jazur amma ta sauka a cikin jazur ƙulubin rijal can tushe ƙarƙashin zukatan mazaje thumma nazala alquran sai alqurani ya sauka fa alimu min alquran sai suka ainihin sani suka koya daga alqur'ani muhimmancin amana din wa alimu min as-sunna kuma suka san dai muhimmancin amana daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani dama da amanar waccan wanda Allah ya halicci mutane da ita sai qur'ani yazo ya karfafe ta sai hadisi ya karfafe ta thumma haddathana Huzaifa ce annabi ya gaya mana sannan ya bar mu labari an raf'il amana bisa ɗauke amana za kuma a ɗauke ta fa qala yace yanamu ar-rajulu an-nawmata mutum zai yi bacci bacci wa tuqbadu al-amanatu min qalbi sai a ɗauke amana ainihin daga wato zuciyarsa zai kwanta bacci shikenan sai waye gari an dauki amana fai zallu afaruha sai gurbin amanar sai zama misalal waqti kamar misalin waqtu misalal waqti ba kamar misalin waqtu abinda ake nufi da waqtu tabu tabu ka sai yanzu idan ka yanki mutum gurin ya fashe ai ko ya warke zaka ga alamar da wannan abin da shi ne waqtu sai zama wa wani tabo aha cewa gurin nan da akwai wani abu da aka ajiye yanzu kuma an ɗauke wannan abu ga shatin gun amma abun an ɗauke shi an gane ku to thumma yanamu an-nawma sai kuma yin wani bacci fa tuqbadu al-amanatu min qalbi sai kuma janye amana daga zuciyarsa fai zallu asaruwa sai gurbinta ya zama misali asarin majili kamar misalin almajilu shi ma dai tabo din an gane ko amma akwai bambanci tsakanin tabbunan guda biyu tabo sassauka da tabo babban tabo an gane ko yanzu misali idan aka yi sabon siminti in ka zo ka ɗan taka ai za ka maka ta fito dambar haka ne ko amma idan ya ɗan sha iska in ka taka ƙafar za ta fito amma ba za ta yi kamar wancan sanda yana ɗanye ba ai haka ne ko amma duk ya sunansu duk shati da wancan ɗanyen da wannan wanda ya sha duk iri duk sunansu guda to shi ne waqtu da majalu ɗin shi wancan tabo ne sassauƙan tabo wannan kuma tabo ne babban tabo wanda daga an gani babu tambaya za san akwai wani abu a gurin an dauke shi gane ko shi ga nan zai mana fassara majal din ka jamrin da harashtahu in baka gane ba kamar misalin garwashi gawashi da harashtahu da ka goga shi yanzu ka dauki garwashi ka goga a hannunka ya kai ya komo ala rijlika a jikin kafarka fanna fiba aka kafar za ta yi bororo ko shine na fida sai ta kumbura fatarahu sai kaga gurin taban nan ya zama muntabiran yayi bololo aka ne ko yanzu idan ka kone gurbin da wutar ta kona sai ga gurin ya yi bororo ya fashe a hankali sai ka daye fatan shine muntabiran walaysa fihi shay'un an ji ko jama'a ga abin ya kumbura bololo amma ba komai a cikin holo kone shine laysa fihi shay yana fahimtuwa laysa fihi shay'un babu komai a ciki an ji ko jama'a to haka wai mutum zai kwanta yayi bacci Allah ya dauke amana babu ita kamar yadda ka san mutum ya kone hannunsa ya kumbura ya fata ta tashi ta daga ba komai a cikin fata aihu to haka shi ma ya dawo famfo babu amana a cikin sa an dauke amana gubransa wa summa akaba hasatan sai sannan sai ya dauki abin nan hasat akwa fa da harajahu ya goga akwar ala rijlihi akan kafarsa yace irin kamar annabi yana fadar sallallahu alaihi wasallam garwashi ka goga shi a jikin kafarka sai ta kumbura sai ya dauki tsakuwa yace manzon Allah sai ya kwatanta mana kamar yadda kuka ga na goga tsakuwar nan to haka annabi ya bada misali yace mutum ya goga garwashi a jikin ayin kafarsa gane ko fa yusbihu an-nasu sai mutane su waye gari ya tabaya auna suna yin ciniki a junansu fala ya kadu ahadun yu'addil amanata amma za ka ga mutum baya kusa da ya iya bayar da amana hatta yi kala har sai an zo ana hira ana cewa inna fi bani fulanin rajulan aminan la ilaha illallah saboda karancin amana an janye ta sai an zo ana tadi ya zo ana hira ana cewa aya unguwa kaza a gari kaza akwai mutum amintacce hatta yi kala lirajul har sai an zo ana fadawa mutum wanda ya zo zai dan kwatanta amana sai ka zana ma a jila da hukai wani da karfin zuciya yake shine ma a jila da mamakin taurin ransa ma azrafahu mamakin nauyin hankalinsa ma a aqalahu mamakin wayansa ai wani wanda karfin rai yake wani da kaza yake wai kawai ana tunanin ya bayar da amana manzi manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallam wa ma fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min imani amma shi wannan mutum babu komai na kimanin kwayar gero na imani a zuciyarsa mutane suke ganin wani imani amma ba wani imani tare da shi amana suna ce ala ji ko shi ne ci wa laqad ata alayya zamanun wani zamani ya riske ni wa ma ubali ayyukum bai'atu ni ko bazan damu cewa da wane ne zamu yi ciniki a cikin ku ba ba ruwana an je na yi ciniki na dogara ga Allah na san dai amana babu ita wala in kana musliman idan mutumin da zan yi cinikin da shi ya zama musulmi ne la yaruddannahu alayya dinuhu to addininsa zai sa ya dawo gare ni idan wani abu ya faru na haƙƙi na abunsa to zai dubi Allah ya kawo min haƙƙi addininsa zai juyo da shi gare ni wa in kana nasraniyan idan kuma ya zama nasara ne to la yaruddanna aw yahudiyan ko ba yahudi la yaruddannahu alayya sa'ihi shi kuma jagoransa na kiristanci ko na yahudanci in ya gano lamarinsa zai ce kai mai yawa da wani haƙƙinsa. Wa amma yau to na samu kaina a wannan yanayi ba na damuwa, saboda na san in musulmi ne musuluncinsa zai sa ya damun da haƙƙina, in ba yahudi ne ko ba nasare jagoransa zai sa shi ma ya damun da haƙƙina. Wa amma yau ma yau zai fi ce amma a yau, fama kuntu ubayu minkum, ba zan yi ciniki da wani a cikinku ba, illa fulanan wa fulanan, sai wani da wani. Muttafaqun alayhi, Bukhari da Muslim. An gane ko? Ya fahimtu? To, zai mana fassara. Ƙauluhu, faɗinsa da ya ce jazuru, an saukar da amana fi jazuri ƙulubin rijal bi fatihil jimi wa iskalin zali, ana rubuta jazur ne da yi wa jimi fataha, shi kuma zal a ɗaure shi jazuru. In gani ko? To amma ana cewa jazuru kamar da na yi bayani, ita ma al'imamun Nawawi ya ambace ta, wa huwa aslu shay'i, shi ne tushen abu, shi ne jazur ko jazur. Wal waqtu, abin da ake nufi da waqtu bi ta'il musannati, ana ji ko da ta mai ɗigo biyu min fauk a sama, ana nufin al'asrul yasiru, wani shati gurbi sassauka, aha shi ne waqtu. To shi kuma majalu gurbi wanda yake ya fito ya bayyana ɓalo-ɓalo. Wal majalu, abin da ake shi al-majalu gashi nan bifatihi limimi ma wa iskalil jimi, jimi a ɗaure ta ce majlu, wa huwa tanaffudun fil yadi, shi ne wani kumburi da yake samun hannu, kamar kayi aikin gona hannunka ya ɗori ruwa, idan ruwan ya fashe har sai ga gurin ya wannan fatar ta yi wani bururu haka ko ba komai a ciki. To shi ne abin da ake nufi da majlu, tanaffudun filiyadi, a samu wani kumburi a cikin hannu, wani hawiha da makamancinta, min asari amalin wa gairi, saboda ka yi wani aiki alamar ce wani aiki ko wani abu da ba aikin ba. Ƙauluhu, faɗinsa da ya ce muntabiran, abu ya kumbura ai murtafi'a ya ɗaga, shi ne na ba da misali kamar ka kama wani abu hannunka ya kumbura. Ƙauluhu, faɗinsa da ya ce sa'ihi, jagoransa ai alwali alaihi, wanda yake mai yi masa ainihin jagoranci. To ina ga nan za mu kwana, idan mun zawo sati mai zuwa sai mu wuce in Allah yadda, matan Allah ya ba mu dacewa.
1: Alhamdulillah, karatun littafin Riyadus Salihin kenan kuka saurara, daga bakin Imamu Dr. Jamilu Suleiman Alƙadiri fage kana Allahu lahu.
2: Dama wajen faɗin ra'ayinsa tun daga kan matakin unguwanninku, jiha da ma ƙasa baki ɗaya. Sunana Fatima Musa Ramadan, ina tare da abokin aiki
3: Ibrahim Yunusa Jilawa. To Hajiya Fatima, abinda shirin faɗi ra'ayinka na wannan mako zai yi duba shine yadda Arewa Radio ta cika shekaru 10 cif da fara gabatar da shirye-shiryenta.
2: Wannan haka yake Jilawa, kwanci tashi ai ba wahala.
3: Shi ake kira da yau da gobe gonar Allah, babu mai iya noma ta sai lillahi.
2: Hakan ne yasa shirin faɗi ra'ayinka ya bazama cikin al'umma don jin yadda Arewa Radion ta yi tasiri a tsakaninsu a tsahon wa'annan shekaru har guda 10,
3: da kuma jin irin fatan da suke yi mata a gaba.
2: Faɗi ra'ayinka, faɗi ra'ayinki, ku faɗi ra'ayinku.
4: Sunana Saurata Adam Musa, ina zaune a Tudun Yola.
2: Ga Arewa Radio ta cika shekaru 10 cif-cif da kafuwa, kowane irin tasiri ta yi a zuciyarki?
4: Gaskiya ta yi tasiri sosai, na ilmanci da abubuwa da dama.
2: Kuma wani irin shirye-shirye kika fi saurara?
4: Shirin mu tattauna. Ina mata fatan alkhairi, Allah kuma ya ƙara ɗaukaka.
5: Sunana Kabir Shehu Mai Mukami, daga unguwar Madungurum. a gaskiyar magana Arewa Radio shigowa ta cikin al'umma ta yi tasiri ba dan kadan ba. Mutane sun gogi an waye saboda akwai abubuwan da ba su fita fili ba, wanda ya kamata kuma a ce ya fito fili al'umma sun san da shi. Ta bayyana wa al'umma abubuwan da suke boye wanda yake da dama an gogi, especially in ka kalla musamman harka abin da ya shafi diplomasiya, abin da baba bashi yake yin magana akai.

0: Cheese is a premium blend of malt, milk, sugar, and the best quality cocoa. Checkers Choco Tea. Pure and tasty 3-in-1 nutrition. Checkers Choco Tea.
1: Jama'a albashirinku, Najeriya ta koma tsarin zamani na fasahar digital. Kada ku bari a barku a baya. Shiga cikin miliyoyin mutanen da suke cin gajiyar fasahar digital. Da Free TV za ku iya samun tashoshi sama da 100 masu tsafta, kwarai, don kallon fina-finai, wasanni, labarai, duka ba tare da biyan kudin wata ba. Ku yi amfani da kowane decoder na Free to Air. Ku daidaita jis dinku zuwa Nat Concert ko kuma ku kalla kai tsaye ta manhajar wayar hannu ta Free TV NG. Wannan sako ne daga National Broadcasting Commission. Kada ku tsaya jira signal dinku ta dauke. Sauya zuwa television na digital yau.
2: Masu sauraro barkanmu da dawowa daga sashen mu na karban tallace-tallace daidai lokacin da muke ci gaba da tattauna akan muhimman batutuwa da suka fito a labaran mu na barka da asuba tare kuma da lekawa wasu daga cikin jaridu da ake wallafawa a sassa daban-daban na kasan nan da ma kasashen ketare. Malam Haruna, kafin mu tafi sashen mu na karban talla, mun fara magana akan abin da ya shafi radi-radi ko kuma da musantawa da jam'iyyar APC ta yi akan wani sunaye kenan da suke zagayawa a kafafen sada zumunta na zamani, inda jam'iyyar take ƙaryata wannan sunayi na 'yan majalisar dattawa.
3: To kasan daga cikin abubuwan da ake ganin za su biyo bayan zaɓukan fadda gwani da aka gudanar na jam'iyyar APC da kuma babban taron ta na ƙasa da suka yi, da abubuwan da ake ganin suna da kawo cikas ga abubuwan da suka shafi rikicin cikin gida a cikin jam'iyyar, ana ganin kamar akwai waɗanda suke da uwa a gindin murhu su kadai ne za su samu damar da za su koma majalisar dattawa domin gudanar da harkokinsu na shugabanci da wakilci da kuma siyasa. A daidai lokacin da shi wannan suna ya fita, wasu suna hasashen la'alla ma zai iya kasancewa na gaske ne, wanda daga cikin sunayen aka ga wasu fitattun 'yan majalisun dattawa da suka samu tikiti ko kuma za su yi takara su koma majalisar dattawa, ciki har da shi kansa shugaban majalisar Godwin Akpabio da wasu da suka shahara a dauren majalisar.
2: Ka san shi da Magodis Akpabio ai an tabbatar da cewa tun ranar da aka gudanar da zabukan na fidda gwani an tabbatar da cewa yayi nasara na komawa ita majalisar. Dama tashin hankalin maganar da shi ya faɗa daga baya da kuma wancan ganin da ake tunanin sun wa shugaban kasa wanda kuma ba a fito an tattauna batun da aka tattauna ba, manema labarai ma ba su sani ba. Gashi shi yayi alƙawari akan cewa za su dawo, tunda ana magana kusan kaso 40 cikin 100 ba su yi nasarar komawa ba, 40 da wani abu ba
3: su. Idan muka sake duba dangane da irin maganar da shi kansa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi kan abin da ya shafi bada takara a ita jam'iyyar da kuma kalaman da shi shugaban jam'iyyar na kasa Professor Nantawe yayi kan cewa dukkan wanda suka cancanta aka kuma tantance su ne za su samu tikitin takara a komawa jam'iyyar APC. Sannan akwai korafe-korafe da koke-koke da wasu daga cikin 'yan majalisun suke yi na ganin cewa ba a gudanar da tsari yadda ya dace wajen gudanar da zaben fidda gwani ba. To shi kansa shugaban jam'iyyar na kasa ya ce za su karbi koken irin waɗannan 'yan majalisu da sauran waɗanda suka nemi takara a jam'iyyar domin a yi musu adalci. Har ma daga baya akwai lokacin da yake duba yiwuwar za a iya sake gudanar da zaben fidda gwani, la'alla ma a yi ƙato bayan ƙato, saboda ana yawan korafe-korafe da koke-koke ganin cewa zaben fidda gwani da aka yi a jam'iyyar bai tafi daidai yadda ya kamata da tsarin demokuraɗiyya da kuma manufofin ita jam'iyyar APC ta ƙasa ba.
2: To za mu sa ido mu ga me zai faru a gaba. Ɗan sandan jihohi, ka san mutane da dama ba su taɓa tunanin cewa a wannan gwamnatin za ma a kai wannan lokacin ba a samar da 'yan sanda na jihohi ba. Ka san idan ka kalla kusan al'adar waɗanda suka jagoranci ƙasar nan, waɗanda suka fito daga yankin kudu maso yammacin ƙasar nan, za ka ga dama sun ɗauki tsohon lokaci suna da sha'awar samar da 'yan sandan jihohi. Idan za ka iya tunawa, akwai lokacin da lokacin rashin lafiyar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda ya ɗan ɗauki tsohon lokaci a baya nan, kasan mataimakin sa Yemi Osinbajo ya rike wannan kujerar ta wani lokaci mutane da dama ba su taba tunanin cewa wato shugaban kasa Muhammadu Buhari a wancan lokacin zai dawo Najeriya ba tare da an riga an gama komai akan abin da ya shafi yan sanda na jahohi ba saboda duk lokacin da shi Yemi Osinbajo zai zauna taro na manyan mutane da sauransu za a ga yana ƙara jaddada magana samar da yan sanda na jahohi didda a wannan lokacin ka iya cewa dewa daga cikin gwamnoni waɗanda suke arewacin Najeriya ba su nuna gamsuwar su da kuma amincewar su na samar da yan sanda na jahohi ba ka san dawa wannan mulkin shi kuma na Bola Ahmed Tinubu kaga yanda tun shekara ta 2023 aka dinga ganin yunkuri na fito da abubuwa da dama wanda har an ga dewa a wannan karan daga cikin gwamnoni na jahohi sun fito sun nuna amincewar su zaka iya tunawa maganganun da gwamnan jahar Kaduna wato Ubasani ya dinga yi a lokacin da aka tada maganar tun shekara ta 2023 da 2024 akan samar da gwamnonin jahohi ya fito yayi maganganu da dama yace ai su gwamnonin arewacin Najeriya ma sun amince da samar da gwamnon da yan sanda na jahohi to kaga magana tana ta tafiya ba jabiya mila wato shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa ya fito ya ce kusan komai da komai ya gama kammaluwa ana magana cewa an tattauna da masu ruwa da tsaki irin babban sufetar rundunar yan sanda wanda mutane da dama suna ganin kawo shi wannan disu din ma a matsayin babban sufetar rundunar yan sanda mutun ne wanda dama shi yana da sha'awar samar da wannan yan sanda na jahohi shi yasa ake ganin cewa aka mai dukkanin mai yiwa domin ganin cewa ya zama babban sufeta na rundunar yan sanda watakila ya kake ganin wannan duk da arewacin Najeriya har yanzu aka ga masana da dama suna ganin cewa samar fa da yan sandan jahohi to yana iya kawo matsala musamman ma yanda ake gani kaga idan ka kalli tsarin mu musamman ma mu siyasan mu duk lokacin da gwamna duk lokacin da mutun yayi nasara ya zama gwamna to zaka ga kowanne bangare ya zama kawai kaman yan amsin shata ne kawai
3: to bara fara da batun kamar shi babban sufeto janar na yan sanda musamman tun lokacin da ya zama babban sufeto janar na yan sanda shi Rolwan Disu ya gabatar da shafuka wani kundi mai shafi 75 ga hadakar majalisun dokoki na kasa a shirye-shiryen da ake na samar da rundunar yan sandan jahohi ta kasa tun lokacin da batutuwa da suka shafi samar da rundunar yan sandan jahohi ta jaha a nan tarayyar Najeriya ake ta kai ruwa rana wasu masana harkokin tsaro suna ta sukan lamarin wasu kuma suna goyen bayan hakan idan muka duba kan abubuwan da suka shafi kundin tsarin mulkin Najeriya na shekara 1999 ya samar da doka kan cewa gwamnatin tarayya ita kadai ke da iko da za ta samar da yan sandan jahohi to kaga wannan batun kan cewa an yi nisa wajen yin samar da yan sandan jahohi sai an yi kuskure ma ga shi tsarin kundin mulkin Najeriya na shekara 1999 kafin a samar da yan sandan jahohi sannan ga bangaren majalisun dokoki na kasa la'alla sai an samu kaso mafi rinjaye na yan majalisar dattawa da yan majalisar wakilai sun goye bayan kudirin samar da yan sandan jahohi daya daga cikin matakai kenan
2: ai ka iya cewa wannan bangaren ba su da matsala da wannan bangaren gaskiya saboda yawancin yan majalisar sun nuna sha'awar su ne haka
3: to idan muka je ga
2: dama gwamnoni ne matsalolin dama
3: ga su yan sanda wato yan majalisan wato jahohi su ma akalla sai an samu kamar kaso 3
2: kaso 2
3: zuwa 3
2: eh kaso 2 cikin
3: na amincewa da rundunar yan sandan jahohi kafin a samar da dokokin da za a samar da yan sandan jahohin to kaga kamar wannan wato mataki na farko zuwa na biyun za mu iya cewa an tsallake wannan to su yan majalisun jahohi yaya muke kallon makomansu sun amince da wannan batun za a samu kaso 3 biyu cikin 3 na yan sandan jahohi da suka amince wato yan majalisun jahohi da suka amince da
2: ai watakila kai tsaye Haruna tambayar da zaka yi ya nuna maka ga amsa ta fito maka baroro wato misali kamar yanda gwamnonin arewa a shekarun baya suke nuna rashin amincewar su da samar da gwamnonin jahohi ai yan sandan jahohi yanzu kuma bana tunanin akwai wani gwamna wanda ya fito ya ce bibe nuna rashin amincewar sa na samar da yansan da jahohi
3: duba aka shine idan an samar da su matsalar da wasu suke hasashen za a iya samu kamar rashin tafikar da kudaden gudanarwa musamman a wannan lokaci da ake turkatarkar samar da mafi karancin albashi wanda har yanzu ana samun jahohin da basu dabbaka wannan doka ta gwamnatin tarayya na fara biyan mafi karancin albashi ba
2: amma kudaden da wayannan gwamnonin suke samu fa ana magana cewa idan ka dauko shekarun baya kafin cire tallafin man fetur abinda suke samu ya ninka da kusan kaso 300 abinda ake ba gwamnati
3: to kaga har
2: yanzu na wata
3: na'am to ana hasashen la Allah ma wasu jahohin ba za su iya daukan nauyin tafikar da yan sandan jahohin nan ba wasu kuma ana ganin kamar wasu gwamnonin za su yi amfani da siyasa wajen rike harkokin yan sandan jahohi wanda a daidai wannan lokaci al'amuran siyasa wasu ana ganin ba sa tafiya da ya kamata to kaga a ce an samar da mutanen da suna samar da tsaro kuma yana amfani da su wajen harkokin siyasa ko kuma nada wani shugaban hukumar yan sanda na jaha bisa kaida ko ba bisa kaida ba dukkanin abubuwa ne da za a na ganin ya kamata a ce an samar da tsarin da zai tafikar da waɗannan sabgogiyar da suka kamata sannan wasu suna ganin kamar amfanin hakan za a rage gwamnatin tarayya nauyin tafikar da wasu harkoki na yan sanda na jahohi wanda idan aka raba su ko kuma aka samar da yan sandan jahohi ga na tarayya ga na jaha hakan zai rage wa gwamnatin tarayya nauyin tafikar da harkokin tsaro a nan tarayyar Najeriya
2: to za dai mu ga yanda za ta kasance wato wannan labarin kuma shi ma ka dauke shi a labaran na barka da asuba maganar da majalisar dinkin duniya take yi akan cewa wato makaman da aka kwashi a rumbun Adamu na makamai na kasar Libya wannan shine ya kara kaifafa abin da ya shafi harkar ta'addanci a Najeriya to su waɗannan makaman wai guda nawa ne wanda tun daga kan shekara ta 2011 aka shi kanshi Muammar Gaddafi har yanzu a wannan lokaci su makaman ba su kare ba
3: to kasan har yanzu ana ta nuna damuwa dangane da waɗannan abubuwa da suka shafi yaduwar makamai
2: yaduwar kare kananan makamai
3: ba bisa kaida ba a nan tarayyar Najeriya kamar abin da wasu bayanai da shi zagazola makamai wani mai bincike akan harkokin tsaro na jiha ne kiyana magana da kuma irin rubuce-rubucen da yayi baya ga batun abubuwan da suka shafi fansamar makamai tun bayan yakin basasan Libya na shekarar 2011 ana ganin kamar makaman sun shiga yankin Sahel da wasu kasashe na kudu da hamada Sahara ciki har da kasashe kamar Nigeria, Niger da Burkina Faso sannan abin da ya shafi kamar rikici na diplomasiya da ya biyo bayan juyin mulki da aka yi a wasu kasashe hakan ya taka muhimmiyar rawa wajen yaduwar irin waɗannan makamai kamar kasar irin Niger da Mali da Burkina Faso a ce da suna cikin kasashe na ECOWAS hadin kai da tarayyar Najeriya ba za a samu matsala da har za ta kai ga wannan lokaci a ce makaman suna yaduwa ba bisa ka'ida ba waɗannan kasashe da a ce kaunan su a haɗe suke za su taimaka wajen ganin cewa an dakile yaduwar irin waɗannan kananan makamai da suka fansama daga kasar Libya
2: yanzu dai majalisar dinkin duniya tana so ta ƙara gaya mana cewa waɗannan irin makaman da muke gani a hannun waɗannan masu harka ta ta'addanci dika har yanzu irin na Libya ne kenan
3: irin na Libya ne sannan
2: Allah ya sabu dace
3: kwanaki da aka kafa a majalisar dattawa wanda jiya ma mun tabo batu akan hakan kimanin wato bindigogi da makamai masu tarin yawa da suka bace daga rumbun adana ajiyar makamai na rundunar sojin Najeriya
2: ka san Oshomole shine ta da wannan maganar haka yana magana akan daga kan shekara ta 2017 zuwa 2021 suka fitar da wata kididdiga na wasu daga cikin wato bindigogi da aka rasa ka san lokacin Hassan Gayyaci babban spitar rundunar yan sanda da lokacin wancan tsohon babban sifetar rundunar yan sandan bai halarci majalisar an tattauna akan bacewar waɗannan abetukum bai fito ya faɗi ainihin ina waɗannan makaman suke ba duk da ana ganin irin hada-hadan da ake kai wasu kansu yan sanda wanda a wannan gudanar da aikin nasu ake kashe wasu daga cikinsu waɗanda suke wannan harka ta'addanci a nan suke kwashe waɗannan makaman wanda kaga wani in ya fita bayan da za a yi dawo tunda shi kanshi mai makaman bai dawo ba ko mai riƙe da ma wannan makami bai dawo ba
3: to kuma kaga ni abin da yafi bani mamaki a wannan lokacin kwamitin kula da harkokin yan sanda na majalisar dattawa ya tabbatar da haka wanda kuma an samar da tsari da za a bincike ina suka shiga wanda kuma ana barazanar wasu daga cikin makaman ma da suka bata suna fadawa ne hannun wato masu ikirarin jihadi da kuma yan ta'adda da masu garkuwa da mutane a ran tarayyar Najeriya
2: to amma in dai irin makaman da muke gani a hannun yan sandan mu na gari ne to tabbas gaskiyar magana shine ba irin su muke gani a hannun su waɗannan waɗanda ake magana
3: shi yan ta'addan an tabbatar da cewa sun karfin su ya zarta na jami'an tsaron Najeriya
2: indai waɗannan makaman da muke gani a hannun yan sandan mu na cikin gari ne to tabbas ko gaskiyar magana ka iya cewa kai tsiye ba irin su ake gani a hannun su waɗannan waɗanda suke tare da kayar baya ba
3: wannan akwai rikitarwa kenan cikin waɗannan karami mallan
2: kamar to akwai wannan labari daga jaridar Punch wanda ke bayyana cewa kimanin mutane guda 7 ne suka rasa ransu daidai lokacin da aka kona bukoki kusan guda 50 a can jihar Bauchi sakamakon rikici da ya faru tsakanin manoma da kuma makiyaya akwai kuma wannan labari a jaridar ta Punch wanda ke cewa ƴan bindiga wato sun halaka wani dan vigilante kenan tare da yin garkuwa da mutane hudu a yankin Kubwa na birnin tarayyar

0: da kyawawan wurare na musamman wanda aka ware domin bikin ranar haihuwa da fassa amanta da shi ba kana kuma ana iya gudanar da taron ƴan uwa da abokai har ma da bukukuwa na musamman kada ku bari wannan gangami mafi ban kaya ya wuce ku a wannan asabar din 23 ga watan mayu a kawo yara kuma a zo da abokan arziki Ice Cream Planet dake unguwar gedi-gedi lamba 53 kan Zaria Road a kanan Dabo kada ku bari a ba ku labari
1: domin san da bayani akan lokaci
2: Kana san dubu-dubu sai ya halla labaran da ba su da gangada ka san ce da arewa radio ne ta 93.1 a zangon FM
3: Gayyen shayin akbar bai tsaya ga dumama jiki kawai ba yana ƙara sanya nishadi a rayuwa a duk lokacin da ka sha shayi da ganyen akbar zaka samu karsashi na musamman ganyen shayin akbar an yi shi ne da zallar ganyen shayi na Ceylon da ake samu a Sri Lanka kana za ku iya samu a dukkanin shaguna mafi kusa da ku ganyen shayin akbar na zuwa da dandano iri-iri kamar bakin shayi dandanon strawberry black currant lemon mangoro cranberry apple da dai sauransu kasance da ganyen shayin akbar a duk inda kake ganyen shayin akbar abokin mu amalar rayuwa na yau da kullum

0: gaskiya ne kullun zamani ci gaba yake abubuwan da kan wahal da mutane yayin yin aikin gini yanzu ku an samar da su a dan kankanin lokaci muna gabatar muku da dan wayar investment Nigeria Limited katafaran company ne da suke sayar da kayayyakin gine-gine kama daga kan kasa blow dutse yashi excavator dozer grader da kuma motar ruwa muna da manya-manyan hoho na dibar yashi kuma uwa uba kana da motocin aikin zaka iya bawa kamfanin mu domin kullun mu'amala babu ruwanka da driver mu za mu kula maka da dukiyarka kuma a dinga biyan ka bisa tsarin gaskiya da amana ku ziyarci kamfanin dan wayar investment kai tsaye domin ku ji yadda tsare-tsaren namu suke mu kan sai T4P sannan kuma muna sayarwa addressin mu muna nan a lamba 55 ta Barakan Layout Janguza karamar hukumar Tofa dake nan kanan Dabo Nigeria a kira waɗannan lambobi domin kasuwanci 0916 72 2499 da 0800 3738 dan wayar investment sai kan zo
1: Gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ayyukan alherin da yake kintsawa ko carbi karka ba sa kirgo ya gina titina kilomita 5-5 a dukkan kananan hukumomi 44 na jihar Kano biyan ma'aikata haƙoƙinsu akan lokaci biyan 'yan fansho haƙoƙinsu tare da gratuity sabunta titina a cikin birnin Kano da wajenta gina gado wajen sama a ɗan Agwande da Tal'udu baiwa mata da matasa tallafi kowa ya tsaya da kafafunsa shirin auren zawarawa yi yake inganta ɓangaren lafiya tare da daga darajar asibitoci a fadin jihar Kano ci gaba da aikin wutar lantarki a Chalawa inganta harkan ilimi koyarwa da koyo tare da samar da malamai a makarantu biyan tsaffin kansuloli haƙoƙinsu da kuma baiwa wasu sabbin kansulolin damar da gudanar da ayyuka a mazaɓunsu samar da ruwan sha da inganta harkar ruwa a birane da karkara a duk fadin jihar Kano sanarwa daga Usman Waziri Kero tsohon kwamishinan fansho na jihar

0: amfani ko yaushe. Dettol yana da sinadarin tsaro na tsawon awanni 12.
1: Sani Dettol na
0: tsaro. Dettol tsare iyalanku daga ƙwayoyin cututtuka sama da 100 domin su zauna cikin ƙoshin lafiya. Dettol be 100%

0: Maryam Usman Nagadu dauke da labaran kasa.
1: Karfe 10 a kokon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. A labaran za ku ji fadar shugaban kasa ta ce matakin gyaran kundin tsarin mulki domin kafa yan sanda ce. Matakin gyaran kundin tsarin mulki domin kafa yan sandan jihohi yayi nisa. Jam'iyyar APC kuma ta yi watsi da jerin sunayen yan takarar sanatoci da ke yawo a kafafen sada zumunta, tana cewa bayanin na bogi ne. Gwamnatin jihar Kano ta fara babban aikin kwashe datti da tsaftace magudanan ruwa domin dakile ambaliya kafin damunar bana. Basararo, assalamu alaikum, barkamu da safiyar Juma'a ta 19 ga watan Zulhijja 1447. Bayan hijirar fegen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai kenan da 5 ga watan Yuni na shekarar 2026 miladiya. Sunana Maryam Usman daga Doga, cikakkun labaran. Fadar shugaban kasa ta bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba wajen shirin kafa yan sandan jihohi, inda ake sa ran gabatar da gyaran kundin tsarin mulki nan ba da jimawa ba. Shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa Femi Bajabiya Mila ya bayyana hakan yayin wata bayan wata ganawa ta tuntuba kan batun a fadar shugaban kasa da ke babban birnin tarayya, inda ya ce tattaunawar ta hada da fadar shugaban kasa da majalisar dokoki ta kasa da hukumomin tsaro da kai matakin duba yiwuwar gyaran kundin tsarin mulki kafin daga bisani a samar da dokokin da za su bada damar aiwatar da tsarin. A cewar sa, yanzu haka batun ba wai ko za a kafa yan sandan jihohi bane, illa yadda za a gina tsarin doka da cibiyoyin da za su tafiyar da su yadda ya kamata. A gefe guda kuma kungiyar Seraf mai fafutukar kare haƙƙin dan adam ta buƙaci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya bada umarnin bincike kan zargin karkatar da kuɗaɗe da rashin amfani da su yanda ya kamata, ko ko bacewar kuɗaɗen shirin tsare makarantu na gwamnatin tarayya da yawan su ya kai kimanin naira biliyan 145. A cikin wata sanarwa, kungiyar ta ce wannan kira ya zama wajibi bayan rahotannin da ke nuna cewa an yi garkuwa da sama da ɗalibai da malamai guda 600 a har-haren da aka kai a makarantu tsakanin watan Maris din shekarar 2024 da watan Mayu shekarar 2026 duk da kasancewar shirin. Sarraf ta buƙaci babban lauyan gwamnatin tarayya da hukumomin yaki da cin hanci da rashawa da su bincike yadda ake kashe kuɗaɗen. Kungiyar

ta ce yawaitar sace dalibai da malamai na haifar da tambayoyi kan tsari da gaskiya da rikon amana wajen aiwatar da shirin kare makarantun na ƙasa. Gwamnan jihar Kogi Usman Ododo ya sake jaddada kudirin gwamnatinsa na kare rayuka da dukiyoyin al'umma ta hanyar kaddamar da sabuwar cibiyar rundunar 'yan sandan mai yaƙi da munanan laifuka a Lokoja. Matakin mataimakin gwamnan jihar Joel Salifu, wanda ya wakilce shi a wajen taron, ya ce cibiyar wani bangare ne na kokarin karfafa tsarin tsaro a jihar da kuma inganta karfin hukumomin tsaro wajen yaƙi da kanada munanan laifuka. Ya jaddada cewa tsaro na daga cikin muhimman abubuwan da gwamnatin Ododo ta sanya a gaba. Yana mai cewa zaman lafiya da tsaro su ne gishikin cigaban tattalin arziki da walwalar jama'a. Wata kotun majistiri da ke Edo Ekiti ta bayar da umarnin tsare mataimakiyar shugabar karamar hukumar Ileje Meje, Grace Ogulleye, a gidan gyaran hali bisa zarginta da hada baki. Da shirya sace kanta. An gurfanar da Ogulleye tare da wasu mutane uku a gaban kotun, inda kakakin dana 'yan sanda ta jihar Sunday Abutu ya ce an shigar da karar ne bayan kammala bincike akan al'amarin. Masu gabatar da karar kuma sun sanar da kotun cewa an tura takardun shari'ar zuwa ofishin daraktan gurfanar da kara na jihar domin ba da shawarar shari'a. Kotun ta bayar da umarnin a ci gaba da tsarewar da ake zargin har zuwa lokacin da za a ci gaba da sauraron karar. Inda fara dai an bayar da rahoton cewa an yi garkuwa da Ogulleye a ranar 20 ga watan Mayu bayan an gano motar ta a yashi akan hanyar Ifere Eludun Ekiti. Jam'iyyar APC ta yi watsi da wani jerin sunayen 'yan takarar sanata da ke yawo a kafafen sada zumunta, tana mai cewa na jabi ne. A wata sanarwar da sakataren jam'i labaran jam'iyyar na ƙasa Felix Moka ya ce jerin sunayen 'yan takarar sanatocin ba daga jam'iyyar ya fito ba. Ya buƙaci mambobi da masu ruwa da tsaki a kafafen yaɗa labarai da jama'a da su yi watsi da bayanan. Yana mai gargaɗin cewa bayanan da ba a tantance ba na iya haddasa ruɗani da kawo cikas ga tsarin demokuraɗiyyar cikin gida na jam'iyyar. Inda ita kuma jam'iyyar PDP ta kafa kwamitocin ɗaukaka ƙara domin sauraron ƙorafe-ƙorafe da koke-koken da suka biyo baya na zaben fidda gwani na shugaban ƙasa da gwamnoni da majalisun tarayya da jihohi. Sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar na ƙasa Jungudu Muhammad ya ce an kafa kwamitocin ne domin tabbatar da gaskiya da adalci a demokuraɗiyya a tsarin zaɓen cikin gida na jam'iyyar. Ya ƙara da cewa kwamitocin za su saurari ƙorafe-ƙorafe masu neman takara da sauran masu ruwa da tsaki da ke nuna damuwa kan sakamakon zaɓukan. Ita kuwa jam'iyyar Labour Party ta sanya ranar 11 ga watan Yuni don gudanar da taron kwamitin zartarwa na ƙasa, inda za a amince da sakamakon zaɓukan fidda gwani tare da tantance sunayen 'yan takarar da za a miƙa wa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC domin tabbatar da zaɓen shekarar 2027. Sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar Ken Asogwa ya ce taron zai haɗa mambobin kwamitin zartarwa na 'yan takarar jami'an jam'iyya da wakilan hukumar zaɓen INEC da sauran masu ruwa da tsaki. Ana sauraron labarin na ƙasa daga nan Arewa Radio da ke kan mita 93.1 a zangon FM. Fitaccen jarumin masana'in shirya fina-finai ta Nollywood kuma ɗan siyasa Emeka Ike ya ce ya fara jin tsoron rashin tsaro a rayuwarsa bayan da aka zargi wasu da fallasa bayanansa daga bayanan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC. Da yake magana a yawon gidan talabijin News Central mai neman kujerar majalisar wakilai, ya bayyana al'amarin a matsayin cin zarafin iko da kuma barazana ga tsaron jama'a da kariyar bayanansu. Ya ce ya ɗauki matakin shari'a a kan Lere Olayinka, mai taimakawa ministan babban birnin tarayya Nyesom Wike. A dan muka dawo jihar Kano, gwamnatin jihar ta fara aikin kwashe datti a magudanar ruwa ta Jakara zuwa wato kwarin Gugau domin dakile yiwuwar ambaliyar ruwa kafin daminar shekarar 2026. Yayin duba aikin kwamishinan albarkatun ruwa da muhalli da sauyin yanayi Tahir Muhammad Hashim, ya ce gwamna Abubakar Yusuf ya amince da rufe magudanar ruwa daga kwarin Gugau zuwa titin filin jirgin sama. Dr. Hashim ya ce wannan shiri na daga cikin matakan kariya da gwamnatin jihar ke ɗauka tun kafin aukuwar matsala domin rage barazanar ambaliyar ruwa a al'ummomin da ke cikin haɗarin fuskantar ambaliya a faɗin birnin Kano. Shi kuwa kamfanin harkokin nishaɗantarwa na AS Media ƙarƙashin jagorancin SA Awwal Akushi yana ci gaba da
wasannin nishadi na musamman a gidan Zoo Maloka Garden inda yau Juma'a mawakan yabon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka hada da yan biyan ma'aiki da tawagar su da Fatima Musa mai wakar rayuwa tare da Halifa Nura da Sharif Rabi Usman Baba da sauran tawagar su za su gabatar da kasidin su haka kuma ranar Asabar jarumin shirin zabi biyu Mansur wanda aka fi sani da Dan Baiwa tare da Tahir Fage da tawagar sa za su wato da Tahir Fage da tawagar sa za su nuna fasahar su inda ranar Lahadi wadda za ta kasance ranar da kamfanin zai kammala wasan sallah na bana tare da jaruman shirin Laure su kilishi da tawagar su da kuma jaruman shirin gidan Badamasi irin su yayi din gombo a wata sanarwa da sakatare na kamfanin SAAS Media Salajai Haya Saluhu ya fitar za a gudanar da wasannin a harabar gidan Zoo cikin Maloka Garden tun daga karfe 12 na rana zuwa karfe 6 na yamma an wari wurin zama na mata daban na maza daban to a gefe guda mai taimakawa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar kan harkokin yada labarai Paul Ibe ya buƙaci hukumomin tsaro da su gayyaci mai rajin kafa kasar Yarbawa Sunday Adeyemo kan ikirarin cewa ya san yan siyasar da ke bayan sace dalibai da malamai a karamar hukumar Oriri ta jihar Oyo a wani sako da ya wallafa a shafin sa na X be ya ce ya kamata hukumar tsaro ta DSS ta samu duk wani bayani da zai taimaka wajen kubutar da waɗanda aka sace ya kuma nuna damuwa kan yadda gwamnatin tarayya ta mayar da martani ga sace sama da yara a hamtan a makamsin a makaranta a yankin Musa na jihar Borno yana mai cewa lamarin bai samu irin kulawa

0: suka ce maniya sai kai ka he baba gona
1: baba da baba da da musa mama mai mala kenda ora
0: ai ala fa da na sewa basar lamfa ga ka gaba mu magajin abdu ga mu gaba an ka basar dan sanda kana kallamuna kallanka muhammadu bank na ko mai ba mamam sai mutuwa sai tsufa
1: la ba.

0: Baba lo anda la ba bansa in mega na duo ni ya ba bansa in Muhammad jikan abdu oho
1: baba la ba da da lo da mama mai ma na kenda la
0: abdu jikan mai kai gaba lugga
1: baba la ba da da lo da mama
0: I'm going
1: to
0: go to the house. I'm going to go to the house. I'm
1: going to
0: Wajan dabasa yaba mamati lanani na kwanka kabi zuwanka fasal kuma baban sa'i da kai gama ta ka basa dan fa'amin kai ta mai dan kalifi
1: na ba ya ba ta da mu ba mamma mai ma na ken da
0: Sai sin si kai che lam fa mam what am I gonna say de pu na ba na ba ja da mu sa mam
1: mai ma de ken da ra sa hum ba na ya che lam fa mam what am I gonna say de kai na ba

mita 93.1 daga nan birnin jihar Kanan Dabo. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare ku a wannan safiya ta Juma'a. Sunana Nafi Lawan Usman Naf ke tare da ku a wannan safiya. Kai sai a gidan rediyon na Arewa kamar yadda aka saba kuma a cikin shirin duniyar wasanni.

0: and growing children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFDAC approved.
1: Give them AfraVite every day.
0: AfraVite is a product of AfraChem Limited, makers of Panda Paracetamol.
2: Wishing me get out of a foreign tension cover jollof rice. What would the fatica? Then the number summon. Hakanakas and Chiwane, Ayayan the Akahada, the Kayan Aramashin no cubes. Domun car and the number summon. Who Akahada the Nigerian salad? Cabbage, carrots, lettuce, tara the white yoko hunter.
3: Tumbus, about egg. Arawa da fadukan shinkafar ku dandanan musamman da kayan armashin girkin no seasoning tare da dumbun kayan lambu don haka inganta abincin ku da daddadan dandanan musamman shi mai dadi a yau.
4: Hello, hello, bana jinka da kyau. Hayaniya ta yi wa a kasuwa.
5: Hello, kina ji na?
4: Kashe kawai zan kira ka. Hello, kana ji na sosai yanzu?
5: Tabbas ina jinki sosai. Har yanzu kina kasuwa?
4: Eh mana, ina cikin kasuwa. Sai dai yanzu ina amfani ne da Infinix Smart 20.
6: Da fasahar voice print noise reduction, muryar ku za ta fitattar koda a wurin hayaniya tayi yawa.
4: Bugu da ƙari, ba ruwan ku da matsalar memory. Domin tana da 4 GB RAM da kuma 128 GB. Sannan tana da battery mai ƙarfin doki 5200. A yini ba ka da matsalar charge, bari ta dauke.
6: Sabuwar wayar Infinix Smart 20 ta iso. Hanzarta ka samu taka a yanzu a dukkanin shago nan Infinix dake fadin kasar nan. Smart 20, murya radau babu hayaniya kuma babu iyaka. Smart 20, ci gaban rayuwa.
7: Sannan ku, barkanku da zuwa wannan tashan tawa. A yau zan nuna muku yanda nake sarrafa kwanon Golden Mon. Da farko, nakan zuba Golden Mon dina a kwano tukunna. Sai na zuba ruwa mai dumi. Kawai sai na motsa na bar shi har ya koma da dadin madara mai gina jiki. Abin morewa.
8: Amma yaushe kika hada madara?
7: Ai ina amfani ne da Golden Mon 3 in 1. Don haka ba a bukatar madara.
9: Da matukar dadi mama.
10: Golden Mon 3 in 1 na tawowa da madara a ciki. Samu wa iyalinka yau. Golden Mon. Bari duk rana ta kasance da armashi.
11: Mita 93.1 Arewa Radio.
12: Sabon wasan kwaikwayon mu dauke rubu. Muna farin cikin gabatar muku da sabon wasan kwaikwayo gangariya daga nan tashar Hausa Zalla Mita 93.1 Zangon FM mai taken daudar gora. Wasan kwaikwayon daudar gora shiri ne da zai duba ga abubuwan da ke faruwa ne yau da gobe a cikin al'umma wanda suka shafi zamantakewa.
13: Ai jinjin kara ure.
14: Da kace zaka kara miki shi a gani ka sani a gaba kai ta jingata wallahi da kace zaka kara miki
13: ni in kika kiyaye tsaftar ba zan kallo kuma ba.
12: Al'adu siyasa
13: ranka dade anya zan iya cin dan majalisa
15: yo kuma abu bala Allah ne fada mun komu ne fada mun
12: da kuma tsarin shugabanci
16: kaya gaba daya sun kariya a kasuwa ni kuma gashi na ranto bashin banki ni ba da riba ba kudin ba gashi sun lalace
12: shirin zai dinga zuwar muku ne a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe 11 da rabi na safe wasan kwaikwayon daudar gora fitowa ta 12 masu sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wasan kwaikwayon daudar gora
17: a Oscar Inyamuri
18: Allah sirki wani na so a wannan
17: din Alhaji Dalladi sunana
18: okay dai Ladi
17: duk garin nan waye bai sa Alhaji Dalladi
18: na gani yanda ya kaso ni bra bra na sai ka me da kana da yaka ne kana je da zaka kira da Ladi da kai
17: a abin da ya faru yau din nan za a yi tantance ɗan takara Allah ya sa ba za a kwarfe ni ba
18: za a mitice da me za a mitice da shi dai
17: za a tantance ɗan takara
18: okay zaka tashi da din din kakara din duka biyu din
17: zan zama takar sanata na ce
18: okay you no go pay tell me the way I can understand now now you be tell me this kind of nonsense me you na tell me in true way the kind of
17: senator
18: ba yan da zai
17: sani eh senator ne ke ga maka a majalisa can ta kasa
18: okay ka shi zaka zama bibban mutum
17: ina ga ya maka motoci guda biyar nake so na campaign
18: okay
17: eh na campaign
18: kana so
17: nawa nawa ne da uwa kudi na in biya
18: wait dala ka ga let me tell you something I want you to cut your coat according to your size. Kase nkebe aboki one day na business de shine baden. Sebude, inka ge weke anshe zaka I business deni. Ina so mutun de ya ansa sunen sa alalaji. So say, one day na deje kan kudi, ya isa we I business de shi. Kaso de wana, ba deje ka ahanunka, ba de komeka na soka doka mota, de emineze mbaka mota dina.
8: Ga kudi na, yanzicha kache kudi?
18: Eh?
8: Kasa ni ma atikinja ka menene?
18: Aosa ya che we, la lama de nkerpi de kiba niko.
8: Alama me karifi tana ga me
18: kiba shine na fara duka da ni kana rena asana ne mutun da yana ji asa kaman dokin Kano
8: dan Allah dan Allah bana son shirin baci ba
18: okay
8: abinda nake so daga yanzu a sayar min da motocin nan in fita da kaya na ga kudi na nawa ne kudin ka in biya ka in ba za ka sayar min da mota bane shikenan kawai
18: gaskiya bari in fara da kai du moto nde kage an kawo na wurin na yi order shi ya so wurin na din ba zan doka shi in say the ko ba say how do guy say dey dey how do guy ya zo wurin na ya ce we wannan mota ba na son shi wannan ma ba na son shi to zai ya say dey woni da shi amma in dey how do guy me je kan kudi ka sa na idariya iya na so wannan din to ano go fit
8: ka wai yanzu ni ba za ka sayar min da kowa ba za ka sayar masa da mota ba say how do guy
18: ga mutun da yana dey je kan dela dela
8: ka taba ganin naira 5 daga aljihun sa
18: amma an she we man karfi da kiba ne ko
8: zaka ga alamar karfi zaka gani
18: aba mala ina yi business da mai ya mutun ne ba wai kai dan karimi ba sai ya san da kana wanda bai ka san da ke ba
8: ni kake ga haka
18: kai din waye ne ka kai audu guy ne kudi
8: tasha ce
18: mutun da na bashi mota audu guy 1 audu guy 2 audu guy 3 audu guy 4 the 5 ko yanzu ma ina da mishi 6 7 to dozen
8: da a matsayin bashi ka bashi
18: ba bashi bane akwai je kan mana
19: ya nake jin wani hayaniya ne a cikin me ya ga haka ne
18: sabe ka da zuwa rinka da dade ka zo da lafiya
8: Alhaji barka dai sai mota na zo
19: sai mota
8: eh sai da uwar kudi na ka gansu ga sai ana sai yace ba zai sayar mun da mota ba wai duk motocin sa Audi guy zai sayarwa a matsayin bashi ni kuma da garaji da kudi na
18: kirka lalashe rimoko gona ka doka
19: ka
18: yana so yayi lalashe ne ya doka
19: yi Audi guy
18: chaye
19: wai Audi guy
8: wallahi wani mutum ne dai da yake yawo a gari haka
18: lalaji Allah ka san wana Audi guy din na kira
8: Alhaji wai ko kai ne mai kamfanin nan ne
19: ni ne mai kamfanin nan kuma tabbas yanzu zuwan da nayi duk abin da kuke tattaunawa naji
8: yau
19: duk abin da kuke tattaunawa naji dan haka yanzu mota motoci da kake so na kamfe to kai za a sayarwa
8: yawa alhamdulillah
18: Alhaji
19: saboda ba yadda za a yi ga kudi na gani a hannu in bo wani alwashi Audi guy ko Audi mane ne
8: Audi guy
18: Alhaji wannan da kana shi zaka do dan bin fara ne fa dan bin fara ne wannan din
19: imin shiru
18: okay shikenan ai
19: imin shiru
18: okay
8: to
19: yanzu abin da nake so ya kai shine kaga motoci trolley guda biyu
18: na ga na doka
19: ka doka ka sanar
18: eh wannan gaskiya
19: sanar akwai guda 8
18: wanda na doka din
19: su ba
18: eh wannan
19: kuma lokacin abin da akai da kai adadin abin da akai da kai na kwanakin da akai yanzu gashi ya cika har ya wuce
18: okay to wannan duka mi so kine da girman Allah Aisha da Allah Alhaji abin da yana so da kai ka gane shine din shi business da ka gani an san wai the historically and culturally we Igbo people we are the head of the nation even part of the business mummy are the business
8: kage wanna diga kazan ba
18: ka sai
8: ba wani historically ko ma histu menene ya hada maka rago kudin kai biya ka kawai
19: ya zama dole
8: ba wani history
18: kai ka tofi mana da kai ne ana yi kage wanna din wannan shine na doka ruwa da yana toshe ruwa da gudu okay sir
19: yanzu abin da ke so da kai shine yanzu ka tattaro mun kudade gaba daya bazan kara maka adadi na kwana kudai ba
18: Alhaji Allah
19: kuma abin da nake so da kai shine motoci da komai na kamfani siyarwa zami
18: okay
19: kuma mai kudi a hannu
18: shine za a doka
19: shi za mu doka
18: ba shine ai mai da nake kan kudi ba nan doka da shi
19: mai da kudi
18: mana wanda an she we mai karfi da ci ba ne ana cewa ko
19: alama karfi tana ga mai kiba
18: shine ana sayarwa da mota din ai
19: kai ya muri
18: Alhaji kai na san dare inda kai wallahi ni na san ni ai yo azin kara maka wani labishir wallahi
19: wani albishir
18: okay to wani duka da ni Alhaji an ce we in doka wannan kudi zan kawo bra rana inda an yi lalata ko
19: rana talata
18: okay ana ga mai salamin goruba kafin adora salamin shayi bra zan same ka da jidanka un kuma bin kawo na kaberi duk ranan da ka ce zan kawo kudi zan zo da shi in bin kawo ba zan kara ninka
19: yanzu abin da kake so kai shine yanzu
18: eh
19: na baka kwana biyu
18: okay
19: tattaro komai
18: okay sa
19: idan kuma ka ki
18: okay
19: zan dauhu mataki akan ka mai tsanani kuma mai zafi
18: be za a kai aka ba an gama da wannan ina kara duka na daya zan kara 1 million akan shi ina kara kwana biyu zan kara 2 million ko rana da ina kara 1 million kenan alaji kage wannan ma business zan mai to ai
19: shikenan
18: a inda the audio guy Oscar be za ka ji koya
19: Assalamu alaikum.
20: Wa alaikum assalam. Wa nake gani ne ne?
19: Yaya ni ne yaya. Ina yini?
20: Lafiya lau.
19: Ina gajiya.
20: Daga ina kake haka?
19: Wallahi yaya aina turo na ce ka zo kuma dai na gaba ka zo ba na ce ya kamata ni in zo da kaina saboda ni ne karami.
20: A kaina zero. Ni kake cewa wai ka ce in zo? Abun kuma naka ya kai ga wannan kadabin ka ce wai ka ce in zo?
19: To ni dai yayi dubba wannan bare.
20: Kaina zero dan da ka ta mun. Wani ni kake cewa wai in zo ko ko ban kirawo ka? Ni da kaina
19: ya yeah, hakuri yeah,
20: to da ka san da wannan kalmar kuma zaka dinga cewa wai ni in zo in tako kafa ta in zo har inda kake waye kai me kake da shi me kake da shi da zaka ce mun wai in zo gurin ka
19: yanzu dai ya hakuri duk ba wannan ba dai akwai abin da ya kawo wajenka ne yaya
20: to menene ya kawo ka
19: da mun ka san tun a baya ya kake mun nasiyar ke ga mun cewa tun da Allah ya yi wa mai daki na rasuwa kace ya kamata in samu wacce za ta maye gurbanta to kuma yanzu na samu shi yasa nazo wajenka domin ka shige min gaba domin in neme ta in Allah ya yarda
20: to Naziru wace ce wannan wanda ka samu kuma iri gidan wace shi wane ne babanta waye shi
19: yaya
20: yaya halayya ta mata ke mata kunna
19: a halayya ta kyau ce yaya domin duk garin nan da kowa ya san ta dai mutune kirkice kuma mutune arziki ce
20: to waye babanta tunda kace ita batu ne kirkice wane ne babanta waye shi a garin nan
19: da zaka san babanta indai har na gaya maka ko ba shi ce insha Allah domin ku ne dai gaba da mu kun kowa sanin su waye a garin nan
20: to dama waye ya san waye fi mu sanin kan garin nan ka manta da ni tsohon mai kudi ne a garin nan ranka ta ka babu wanda bai sani ba babu wanda bai sani ba babu kuma wanda bai ji da ba baya ji na a gidajen radio a gidajen talabijin nanan gida da kuma kasashen ture babu wanda bai sani ba
19: gaskiya ne yaya ba kuwa bace wannan yaya face ina na reza
20: eh
19: bare kuwa
20: ban ji ba dai
19: ina na reza
20: reme reza
19: yaya
20: yayyan kaka za ta yi
19: a yaya
20: yankan aljihu take yi to duk wanda kaka di da reza yana tafiya ai yankan aljihu yake
19: yaya ai sunan ne kawai yaya mutune arziki
20: a gaggaji an ce reza fa ana wata kalma ce fa reza yanki ba kauye a wani lokacin ma sai ka ji an ce har dan binnin ma ba a bari ba kai yanzu kana to kai dan binnin billahi lazi ne kana dan binni amma kuma ka je ka dauko reza za ta yanki ba kauye ta gidan binni kai dan binnin billahi lazi ne kenan
19: yaya
20: a dan da ka ta mun fa wannan reza fa ni fa ban gamsu da wannan sunan ba fa wace reza ta yanka kake nan ma fa kenan ba
19: ni dai ya yanzu dai da kudi na dai ina son dai a tura ka shige min gaba dai a tura
20: da kudin ka kudin ka fa kake magana fa
19: to yaya haka ne mana yaya
20: dan kaga yanzu na dan yi kasa amma kuma zuciya tana nan fa ban san nan can ba
19: yaya ka san fa ina da kudin zan je in nemo su domin su tura amma yaya na kai ka dace domin kai ne a gaba kai ne yayana ya kamata in fara saka gaba kafin sa kowa yaya
20: shi sai to saboda kana da dan abun duniya yanzu shine kake cewa zaka je ka nemo wasu su je su shige maka gaba ka manta da asali kenan kai za a ce ba dan asali bane kenan ba ka da wato ma haya ma zaka je ka dauka kenan
19: yaya ba fa shawara ka nake nema ba ka san ina da kudi kawai na zo da shaida maka ne domin a matsayin ka na babba
20: ka zo ma ka sheda min kawai ma kai duniya ta lalace Naziru ni da kai da kake wannan maganar
19: ya
20: rashin kunya ta kai haka kana batun cewar kana da kuɗi ni ka manta tsohon mai kuɗi ne ni tsohon mai kuɗi ni ka ga gaya ma wani kana da kuɗi ko kana da wani abu duniya ni da kake gani
19: yaya kai hakuri yanzu yaya kai hakuri yarinyan nan da ita nake kwana da ita nake tashi yanzu ma a kamfani nake na motoci amma na hakura na zo na kawo wajenka domin wannan a nema mu ita kuma yaya kai hakuri yanzu ma haka a waje akwai kayan abinci da ɗan kudade na cefane na kawo maka yaya kai hakuri
20: waka gawa daga tafi da abin ka ni zaka ce wanda ka kawo mun wani kayan abinci da wani kudi daga tafi da abin ka je ka nemi reza da tayayyan kaka kaje ka tunda haya za ka je ka nemo mutana kaje ka siya haya kaje ka kaje ka dauko hayar kaje ka biya su ni ba ruwa na da wani reza reme reza
19: yaya kai hakuri kai hakuri amma zan tafi zuwa kwana biyu idan ka huce zan dawo kai hakuri kuma abu da zan tuna maka da shi ka tuna da siyar da iyayen mu suke mana kafin su rasu
20: kam hanya ka tafi
19: to nagode
20: to ina shinkafa da kace kaji fa da to ina shinkafa da kace da akwai da kuma kudaden da kace na cefa ne to komawa za ka yi yanzu haka kai ma imanin naka ya fara samun targado ne
19: shikenan ya kai hakuri sai ka sarar zan dawo za ka maka wannan abincin insha Allah
20: yanzu da ka zo da su da ma ba ni ka kawo reza za ka je ka kaiwa ko kuma wannan za ka je ka dauka hayan ne za ka ba su su ci abincin da za su ci sanan su tafi
19: shikenan yaya alam su zuciyar ka ba za shi gore su kai dan ladi ku shigo da kayan
20: ko kai fa ka ji da ni da zai mun wannan wai ni kai
1: yawa yaya ga kayan abincin nan mun gama sauke dan na wanke hannu kuma yaya dan abun wanke hannu
20: mene abun wanke hannu ku
1: to ai kaga yaya mun ga da kudi yaya mun sauke kaya ai adam ba mu da abun da
20: ku tafi gurin sa ku je ku karba
1: ha ba yaya
20: nan ni nan wannan aka ce a zo ai wai wannan nace
1: to shikenan
20: ku tafi gurin sa kai kai lazy beauty yau din nan ma fa sai a hankali
21: A wannan gabar ne muka kawo ƙarshen wasan kwaikwayon daudar gora na wannan rana. A madadin waɗanda suka fito a cikin shirin, Alhaji Nagoma, Muhammad Gali Indabawa, Dan Kwari, Abdullahi Garba Tudunwada, Malam Sanda, Muhammad Sani Mahmud, Zaliha, Bilkisu Zakariya Kawon Megari, Z Beauty, Fatima Ramadan Sharda, Dr. Salim Aminu Idris, Audu, Kamilu Namaste Unguwa Uku, Alhaji Dalladi Ibrahim London Boy Jigiria, Labiba, Zulaiha Muhammad Umar, Mansur Dan Halak, Ibrahim Yunus Jilawa, Horobud Dan Dawo, Ado Rangers Brigade, Indo, Aisha Abdulrazak Tudunwada, Woman Leader, Nafisa Yusuf, Nazifa, Murja Muhammad, Kalla, Bala Hams Dan Malili, Honorable Wadata, Mursala Nakuwa, Jibrin, Rabi Usman, a madadin Shehu Bala Kabara da ke shugabantar tashar Arewa Radio, sai Aminu Idris da ya sarrafa na'ura. Ibrahim London Boy Jigiriya ya bada umarni. Muke muku sallama sai cikin shiri na gaba idan Allah ya kai mu.
22: Sabon wasan kwaikwayon mu na daudar rubu. Muna farin cikin gabatar muku da sabon wasan kwaikwayo gangariya daga nan tashar Hausa Zalla mita 93.1 zangon FM mai taken daudar gora. Wasan kwaikwayon daudar gora shiri ne da zai duba ga abubuwan da ke faruwa ne da gobe a cikin al'umma wanda suka shafi zamantakewa.
23: Ai jeje kara ore.
24: Da kace zaka kara miki shi gara ka sani a gaba kai ta jingata wallahi da kace zaka kara miki.
23: Ni in kika kiyaye tsaftar ba zan kallo kuma ba.
22: Al'adu siyasa
23: ranka dade anya zan iya cin dan majalisa
15: yo kuma abu bana Allah ne fada mu ko mu ne fada mu
22: da kuma tsarin shugabanci
16: kaya gaba daya sun kariya a kasuwa ni kuma gashi na ranto bashin banki ni ba da riba ba kudin ma gashi sun lalace
22: shirin zai dinga zuwar muku ne a dukkanin ranakun juma'a da misalin karfe 11:30 na safe
11: mita 93.1 Arewa Radio Mita 93.1 Arewa Radio